0: og suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. I kinda
4: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Tilapia mo diha!
7: Uy, miss!
6: Kuya, tilapia?
7: Tilapia?
6: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
8: Kuya, daddy!
6: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
7: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
6: Bastos juga!

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIP

0: all sa inyong mga lugar.
1: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: XFM
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.

0: all sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ano man?
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blasco.
2: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soco Teco 2.

0: Pakasun naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pati si papa.
1: Pisot pag yun rin taon.
0: Daw gawa, papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super engine ko ni.
7: Uba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano'n man?
7: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Sap, nakoy pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Excite!
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Giveaways. Sundin lang yung ating pong mechanics. Ayan. I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment ang yung mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo. Pwede nyo i-post dyan or i-comment nyo ang inyo pong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid. Ayan, yung inyo pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan longer po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, puntahan po yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at gawin na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Mabibili din natin pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang atin pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. Ha? At pwede rin kayo maka-avail ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yes to Health 2011.
6: At syempre, pwede rin po makabili ng atin pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar ho, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganoon din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap at pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan, gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, meron din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag gumihin ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ang ating mga consultant at pwede na rin kayong bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
5: Iyon. Yes, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
7: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building.

0: maaaring tawagan sa 0964-157-6120. Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hitid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa atin pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa atin pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algie, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
2: Well, kung titingnan natin, mga Doc, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na mas mahabang araw without eating food. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on ang ating katawan kasi is composed of cell and turns into organ sa ating katawan and nagiging system siya. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Also kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa ating katawan.
1: Speaking of tamang hydration, Doc Algie, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw.
3: Oo nga, debate nga yan. Kasi iba, sinasabi nila 3 litro, iba, 2 litro. Actually, walang universally agreed quantity of water na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng ng National Academies of Sciences sa Amerika, And sa mga 15.5 cups 'yan. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters.
1: Mas konti.
3: Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Kasi ang lalaki ay likas talagang naka-design ang katawan natin sa hard work.
2: Yes.
3: Kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, sinisis ang hard work.
1: Baliktad.
3: Pag-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na sinisis yung may opportunity.
1: Yes.
3: No? Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
1: by nature,
3: by nature
1: eh.
3: Yung lalaki,
2: by mas, talaga ang lalaki.
3: Mas makapal ang buto ng lalaki. Mm-hmm. Di ba? Okay. At ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin. Mm-hmm. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na yun. Alam, nagtitake ka ng tsaa, umiinom ka ng katas ng prutas, kasama na yun sa measurement. Mm-hmm. Okay. And another thing is, mga 20%, sabi nila, nanggagaling sa pagkain at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
1: Yan. Oh. Yung problema, Dok, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
3: wellness. Iba, soft drinks.
1: Oo, yun lang. Yung iba, halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw, yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay.
2: Buhay yung kulay.
1: Buhay yung kulay.
2: Yung iba nga, yung energy drink, tapos nakahilata lang.
1: Nako.
3: O, hindi nagagamit yung potential na energy. Ano?
1: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration, ka-wellness, ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa atin pong pangangatawan?
2: Mm-hmm. First function ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan is circulation and transport. Ano ang sinisirculate? Number one is ang dugo.
1: Mm-hmm.
2: Ang dugo is nagkikere ng oxygen doon sa ating lungs papunta and also nutrients and also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot. So kapag ka nang lumapot yung dugo, mas mahihirapan na mag-pump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga halimbawa, nag-hiking tapos hindi nakainom ng tubig. Di ba? Kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihinga na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin, mga doc, mga ka-wellness, kapag ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo. O pumupunta yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya papansin natin, pag maglalagnat, di ba, ang isang na ginagawa is pinupunasan ng ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That is why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yun sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar
1: level.
2: And also, insulin production, mas bababa. Kaya, a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
3: At isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ang utak natin ay 73 to 75% water.
2: Yeah.
3: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
1: Tama doon.
3: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang, wala na yung sakit ng ulo. Uh-huh. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, eh, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
2: Yeah.
3: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1-2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng una, fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan di mo makausap, medyo deliro, diba?
2: Kulang ang concentration.
3: Oo. Saka yung kanina sinabi ko yung pananakit ng ulo. Ano? Mm-hmm. Another thing is mahalaga ang hydration sa ating panunaw.
2: Mm-hmm.
3: O, kaya maraming tao ang nagkakaproblema yung kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig.
2: Mm-hmm.
3: Kung umiinom man ng tubig, mali yung timing.
2: Mm-hmm.
3: Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig, sandamakmak yung iniinom. Mm-hmm. Diba? So, naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan
2: malaki
3: mo.
2: Yun.
3: Tuyo yung bibig mo.
2: Mm-hmm.
3: Kasi yung saliva, tubig yun eh.
2: Mm-hmm.
3: E yung saliva is also digestive ang function niya.
2: Mm-hmm.
3: Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya. Basically, carbohydrates. Ano?
2: Mm-hmm.
3: Yan, pag kulang tayo sa tubig, yan, tutuyo ang laway natin. And last but not the least is yung detoxification.
2: Uh-huh.
3: O kaya nga pag kulang tayo sa ano, sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ 'yan eh. Kailangan yun ng tubig.
2: Uh-huh.
3: So with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtataho eh, tubig eh. Kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
2: Tinatamad
3: pang uminom. Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Uh-huh. Yun yung ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
1: Tama daw.
3: Oo, di ba? Yung pag-i-cleansing din yan.
1: Even yung ano, even yung pagkasalita.
2: Uh-huh.
1: The more we talk, mas maraming fluid ang nako-consume natin, yeah, nagagamit.
3: O kaya yung ang trabaho ay katulad natin broadcaster o yung mga nasa field ng sales, daldal nang daldal, di ba? Madali siyang ma-dehydrate.
1: Kaya dapat makitubig kayo.
3: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints.
2: Mm-hmm.
3: Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan.
2: Oh.
3: Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain everyday kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
1: Mm-hmm. Eh kapag mainit ang panahon, Doc, di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ano ng water sa katawan natin ay mas mataas.
2: Mm-hmm.
1: Yung demand water.
2: Yeah.
1: Pag mainit ang panahon kasi of course nagpapawis tayo, perspiration, ano, and then mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano. Tungkol naman, Doc, sa dehydration ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat. Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga
3: farmers,
1: kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026, ay matindi rin yung naranasan natin na init.
3: Oo.
1: Mga ka-wellness.
3: Actually, sa Spain ba yun? Balita natin, because of the heat wave, ang daming namatay.
2: Yes.
3: Kumbaga nakakalungkot 'yun. So, 'yun ang problema talaga pag matinding init.
1: Kahit ngayon nanonood ako ng cycling yung biggest cycling races. Ibinaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France.
2: Mm-hmm.
1: Ganun ka tindi ang mga athlete na 'yan, mga elite na 'yan sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero concern pa rin sila.
2: Yeah.
1: Dahil nga doon sa heat.
3: Sabi nga nila doon yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo, sabi ng mga taga roon, kasi sa Europe pala, like in France, ang mga bahay nila doon design to trap heat. Kasi di ba malamig doon.
1: Tamad ako.
3: O tapos ang humidity.
2: Iba ang humidity.
3: Sa atin. Ang init doon para daw nasa oven. O kaya huwag na nating sabihin yon mga Pilipino.
2: Kaya meron sa yung tinatawag na ano sa forecast, merong sinasabi na 25 feels like 50 or 40, ganun. So 25 yung temperature pero yung humidity mas lalong nagpapainit ng
1: pakiramdam. So gaano ka delikado para sa kanila, Doc Ron, yung tinatawag na dehydration?
2: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan yung ano yung ating insulin and ating glucagon production. Papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalibitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. So isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also, there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagko-cause ng dehydration sa ating katawan. Let's say, for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
3: stimulant.
2: Stimulant. And also, toxic siya sa katawan. So, ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol drinking, beer. So, those are mga nagkakokos ng tinatawag natin na dehydration.
1: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, no? Na especially nagkukusya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
2: Yes.
1: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, ano usually ang nararamdaman natin?
2: Uhaw,
1: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
2: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst. Kasi para hindi tayo matinatawag na ma-dehydrate.
3: Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahit. Actually, sa Japan, actually, pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy, hydration, mga Japanese.
1: Bakit kaya daw?
3: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do, before they do it, they will drink water.
2: Drink water.
3: Oo. Yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
2: Lalapot ang dugo.
3: Yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration, kapag nakaramdam ka na nito, for example, nagkaroon ka ng ano, ng dry mouth, yung sinasabi ko kanina, tapos yung ihi mo parang tsaa. Hindi na kailangan paalalahanan ka na ikaw ay uminom ng tubig. Actually, may isang CR ako napuntahan. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano. Kung yung kulay. Ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion kung ilang basong tubig kang iinom mo. Oh, may ganun. Sa Japan yan. Para sa Japan, nung pumunta tayo sa Japan noon, with Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Ano. Kapag ang ano mo, dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, pagod ka pa rin. It's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive. Laging high blood. Kahit nagtatake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
2: Kasi baka kulang ka sa tubig.
3: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
1: Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration. Mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating pong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or marirehydrate. Uh-huh. Ayan, kasi yung iba, mali din yung paraan ng pagre-rehydrate nila. Meron ako na pakinggan, Dok. Pwede ba nga, no? Uminom ako ng isang literong tubig ngayon, ubusin ko na agad.
2: Isahan lang.
1: Para mamaya, hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
3: Tapos nagre-reklamo, iin ang ihi.
1: Uh-huh.
3: Kasi ang katawan natin, intelihente. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
1: Oh, kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pagre-rehydrate, mga ka-wellness. Ha? Mm-hmm. Kaya mamaya po, ay ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Gold Live Testimony.
6: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
5: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Mm-hmm. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan?
2: Well, we need to understand what is hydration.
1: Mm-hmm.
2: Hydration is not just merely drinking water.
1: Yes.
2: Kaya sinasabi mo kanina, mm-hmm, Doc, na isahan lang, isang litro, mm-hmm, lagok, mm-hmm, isang litro, inom na lang, tapos maya-maya, tatlo, apat na beses na uminom na ito, iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang din.
3: Tapos feeling niya, oho na oho pa rin siya.
2: Oho pa rin. Kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Mm-hmm. Hydration means retaining.
1: Mm-hmm.
2: So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
1: Mm-hmm.
2: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm, is maglagay ng isang butil na asin, mm-hmm, sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula.
1: Oh.
2: So isa sa napakaganda na practice, mm-hmm, yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, o naghahalaman.
1: Mga plantito-plantita dyan.
2: Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang baldi agad.
3: Lunod yun.
1: Lunod, tama.
2: At saka kayo, kahit na kaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung yung lupa.
1: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
2: Patay. Patay. So
1: patay.
2: Same thing sa ating katawan. Hmm. In order for our body to absorb water, it is to be intake is small amounts.
3: Hmm. Kaya nga, Doc Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag mo agad lunukin. So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, kasi dito pala nag-absorb na tayo.
2: Sa ilalim ng dila.
3: Sa ilalim ng dila natin. So, saka ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan. Oo. Kaya, anong nangyari? Mabilis uminom, maraming ininom, ihi ng ihi. Kasi nasa-shock yung kidney mo eh.
2: Yes.
3: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt. Kasi, ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
2: Minerals, yes.
3: Eh kung iniinom nating tubig, wala siyang
2: minerals.
3: Natural mineral, medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
2: So that is why ano yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga water. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
1: Distilled.
2: Distilled water. Mas maganda talaga na ng sea salt. Mm-hmm. Yung sea salt kasi meron siyang magnesium talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
1: Kasi yung purified water, Dokron, is ano talaga eh. Ang tawagan nila dyan, dead water.
2: Dead water.
3: Kasi, malinis, pero ang may lacking, may kulang.
1: Yung mga minerals. Kaya acidic siya.
2: Ganon katalino ang Diyos na ang water talagang merong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalo-lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magkakaunting amount, paglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Kasi for example, yung watermelon. Tinatawag watermelon kasi puno ng water. Also yung pipino. Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources.
3: Kaya makikita mo yung mga matutubig na prutas. Summer tumutubo.
2: Yes. Kaya napakatalino talaga ng Diyos na during summertime, yung mga season ng pagkain is yun yung watery na mga pagkain.
3: Pag di ba pag summer lumalabas yung pakwan, melon, yung singkamas.
2: Singkamas, sintores. Tapos kapag rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein na mga rich in protein na mga fruits. So ganun katalino ang Diyos. And also buko. So pag inom ng buko is one of a great sources ng hydration. Especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang minerals. At mapapansin niyo mga doc na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, ito, tandaan natin, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag kauhaw na uhaw ka, inom ng madaming tubig, tapos yung tubig na iniinom, maraming walang minerals, mas lalong na-dehydrate yung katawan.
3: Inihiin mo na yung electrolytes.
2: Inihiin lang electrolytes.
3: And one thing to be sure na hindi tayo madi-dehydrate is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Alam naman natin yung caffeine maybe can help in some cases to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. If we take a lot of caffeine na foods or drinks, ihi ka ng ihi. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya. Kaya nagkakaproblema tayo sa balansin ng tubig ng katawan. Tapos yung matinding sugar content, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, di ba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, ngayon hindi na summer pero mainit pa rin minsan. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
2: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
3: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, ka-wellness. Kinakailangan na, di ba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro kaagad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos yung iba uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
1: Yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Dok, pagka hindi ako inom ng tubig pagkatapos kumain.
3: Pangsara daw yun, pangsara.
2: Paano dos bandas lang pag kumain, banda dito, banda doon, tapos
1: lunok agad.
2: Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, di nabulunan, kailangan pantulak.
3: Tapos pag nag-burp na sila, busog na. Hindi nila alam, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo, nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa mabilis sa pagkain. Okay, and mahahydrate din tayo iyo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpabad ka, kahit 1 hour lang. Your body can absorb minerals and also hydrate. Kaya ang skin natin kasi hindi lang yan nagpipigil ng hindi lang ng barrier but it also selective. Pag kaya di pa pag nag-bath ka, especially lukewarm bath, kailangan malinis yung tubig kasi the body can hydrate, ano. Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Ang tawag doon sa ganong problema kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, especially kung may problema na sa kidney, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalululo din tayo sa sarili nating iniinom. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas, pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin.
1: So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin, ano. Pero pag-usapan natin, Doc, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy, ano. Itong water fasting, kung tawagin. Doc Ron, paano ba ito gumagana sa ating pong kalusugan?
2: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. So, 1 to 3 days. Kung ako nag-water fasting, 3 days. Ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic. So, let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan. Tapos ang hirap mag-reduce. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. So, instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Ang tawag doon is ketosis. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function. Kasi kapag nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol. So that fats is nafi-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin niyo kapag empty yung stomach niyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information. Kapag hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source. Kaya papansin niyo yung mga sanay na sa water fasting, kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan. Pero tanda natin ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung isip at saka yung katawan ninyo. Hindi na, ay narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert kung paano gagawin nyo. Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
1: Mga healing crisis.
3: Saka wag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
2: Yes.
3: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours. Para magkaroon ng
2: preparation
1: transition
2: step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi sila sa program ng Secrets of Health mag-water fasting na agad ako. Especially doon sa mga babae. Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang naman ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa physical figure na gusto magbawas ng katawan, ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila. Especially kapag magfa-fasting. Kasi merong tinatawag na shock ng katawan. Pag ma-shock yung katawan, hindi na train, baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
3: Yung mga acidity, headache, dizziness, nangyayari yan. Kasi the more na we fast, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded in our cells. So, we feel a temporary parang disease-like Feeling.
2: Feelings, yes.
3: Kasi yung dugo natin, nandun na lahat ng toxin. Uh-huh. Eh. Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction. Mm-hmm. Na later on, tinatawag na healing crisis.
2: Healing crisis.
3: Oo. Oo, yun yung nangyayari.
2: Kaya pag, gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also, kailangan hindi biglaan. Mm-hmm. So, siguro, you need to wait for 1 month. Once a week, mag-ano kayo na isang araw, hindi kayo kakain mm-hmm. until na maka-adapt yung katawan ninyo.
3: Pero ang bilib ako sa history, mm-hmm. biblical history, 40 days and 40 nights.
2: As Jesus.
3: Walang tubig at
2: walang pagkain.
3: Sabi ng ilang mga expert, kasi nung unang panahon daw, hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan. Mm-hmm. Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga mm-hmm. nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
2: And of course, merong mga tao na they try to, imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na view sa religion na gustong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan nga kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle, ha, that Jesus survived and it was sustained. Mm-hmm. So, meron tayong mababasa na mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
3: Yes. So, may something na beyond extraordinary, yes, sa human body. Mm-hmm. Oo. Kaya wag gayahin yung ngayon pa noon. 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
2: Yes. Mm. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy. Mm-hmm. So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin niyo yung mga sickly cells, mm-hmm, and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya nga kapag nagfa-fasting tayo, kuminsan yung sinasabi ni Doc Algin, yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because, yes, simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandoon naka-store yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells, mm-hmm, sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellula sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo doon sa pag mag-water fast kayo, mm-hmm, and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Mm-hmm. Tapos nawawala yung mga tagyawat, mm-hmm, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
1: Mm-hmm. So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan na ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision, mm-hmm, ng mga may mas alam,
2: yes,
1: patungkol dito. At wag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama, mm-hmm, pa. So, kailangan merong proper procedure, mm-hmm, itong pagka-fasting na ito. Lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever, yes, since before. Ha? Mm-hmm. So, maraming salamat mga dok sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? Mm-hmm. At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ay ating sasagutin naman ng mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa atin pong Santone
3: Healthy Katropa giveaways.
1: At mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mm-hmm, para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya pipili po tayo ng mas swerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
4: The Secret of Health.
0: The Secret. The Secret of Health. The Secret. Dapat
7: Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Coffee na, gamot pa.
8: Zafon Plus Coffee Mix.
9: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Zandone Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata.

0: kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santa Gold Live Testimony.
4: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan niya po kayo sir?
5: Taga Cordon.
4: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
5: Fernando Macias.
4: Nung hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano pa naramdaman mo sir?
5: Parang ang naramdaman ko nung hindi pa makakalit, dahil nangihiha ako na nahihilog, ano?
4: Mm-hmm.
5: Pero nung sinubukan ko na yan, after 1 week ako uminom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko kayo.
6: Nawala pa doon po kayo kayo din niya.
4: Nawala pa yung hanggang. Gaano po katagal kayo uminom?
5: Mula nung nagpa-tick
4: ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
5: Oo, oh, meron na siya.
4: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
5: Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Marami pa akong kapsul po. Pero yung dalawa, magagawa kami ng
3: gano'n. Sound Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients tulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drugstores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na ang inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batiin ko lang. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago, ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
0: Maulan
1: pa rin ng panahon.
0: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Kalamba, Laguna. Ayan, happy viewing po ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella. Eh, magandang tanghali po at malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog na pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Yung mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
1: Nag-alas 12 ng gabi.
0: Happy listening sa inyo dyan kila Ma'am Drift. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo pong
1: maligayang
0: lahat.
1: Pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Uh-huh. Yeah. Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Pickleball. Kaka-enjoy nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon, uso.
1: Oh, uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo, dobi-discarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga yan.
0: Tama.
2: Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Eh, hindi lang yan. Sabay nyo na ng ano, Santone Plus Gold.
0: Yes.
1: Vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
1: At saka, ano eh, kumbaga, habang kayo nagpapapawis, ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Kaya marami tayong mga ano, yung mga player natin, ano, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santone Beach saka ng ating Santone Plus Herbal Capsule, ano. Kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina. Usually, napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolytes, while Santone Plus Gold
2: re-replenish.
1: Can replenish it.
0: Yes.
1: Kasi karamihan na sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium, and sodium. Kaya, tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santone Plus Gold. Eh, totoo po yun.
0: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandyan na ho yung ating produkto until now.
0: Ayan, ha? Kaya sa mga gusto makasubok po yan, eh, puntahan na, pinakamalapit ng mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar, ha? At bumili ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Ito, Doc, mayroon ang tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Sabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to
1: 8
0: 9. 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po ninyong puntahan, bisitahan ang ating pong Gastral Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Okay. Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned. No?
1: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Pero Doc, patungkol sa atin pong coffee, ano? Yung Mansa Shea daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Yung mug kasi malaki yun eh. Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayoko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis. Basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh. Okay lang po sa akin yun. Okay. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig. Kaya nga iba-ibang yung ano ng tao eh. Kaya depende po sa inyo, i-experiment ninyo yung gusto, yung papabor yung dila niyo sa.
0: Okay, ito Doc. Doc, pagka umiinom po ako ng kape, mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Pwede po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na specify.
1: Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan. Kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape. So, better to have some alternative. Manap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan. Merong kahit yung Santon Gold Coffee mix natin, ayaw nila. Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea. May mga ganun kasi, kahit pa healthy yung ino-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Mas gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa nakikita natin na need na ating mga client.
0: Yung iba naman, ng ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santon Plus Coffee Mix natin. So, pwede kang mamili ano ng mga preference niyo ng coffee. Tayo meron tayong tatlong coffee so far na pwede niyo pagpipilian ano. Yung Premium D3 coffee natin, Santon Gold coffee mix at yung Santon Plus coffee mix natin. Pero yung iba Doc, ang ginagawa nila ano eh. Kino-combine nila, pinaghahalo nila. And I tried it many times at masarap, masarap. Naman ang kinalabasan.
1: Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin yung Santon Plus Coffee Mix sa saka yung Santon Gold. Tingkalahati lang. Minsan pag ano sa isang timpla hati na kami ni Mrs. Isang sachet. Masarap siya especially in the morning kasi nga may mga tao kapag uminom sila ng coffee especially empty stomach maya lang hapdi na ng tiyan. Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast. Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap dong ating Santon Gold coffee mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, iba kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1.
0: Mga 3-in-1.
1: Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan and they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag kuminom tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga na kasi yun na, mabigat sa chan, ano.
2: Palpitation.
0: So, yung iba, kaya ayaw na ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Ah, okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata. Wakers yung ano.
1: Meron akong kilalang tao na ano, baliktad siya. Sa Santon Gold Coffee Mix gabi. Ang katwiran niya, sarap daw ng tulog.
2: Well, of course, ang dami kasing ano, ang dami kasing mga minerals and also yung ano, yung spirulina nagpapabus ng serotonin production ng ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin ha, na gustong sumubok ng natin po mga healthy coffee, subukan niyo po yung mga ano natin, choices of coffees natin ha. Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Oo, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ako, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: Oo na ka, Dok Ron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan lang tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa

0: Algy and Doc Ronald sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Hell.
2: Narito na sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

0: is 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold!
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bigud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gato mar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

bawat araw saan man may kaganapan. Narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 12:05 na sa Kauduhon.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro.

0: Una sa tanan, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, mga katropa, maayong udto kaninyong tanan, mga higal. Welcome, welcome, mga katropa, niining laing hugna na sab sa ato ang pagpanaguban-uban. Diri sa ato ang Centro Weekend, mga higal. Adlaw kita karon mga katropa, nga Domingo. Petsa 12 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026, mga higal. Sa ngalan ni katropang Andy Causo, naku ang inyong makauban. Nining mga orasa, uban-uban kita mga katropa, gikan alas 12 sa kauduhon, hangtod na kana sa alauna sa hapon, mga katropa. Inyong katropang Marvin Ebano. Centro. Ayan, may gala, kumusta man? Sa itong makaigsuunan, nga naminaw ning mga orasa din sa itong XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Kumusta man ang inyuhang adlaw nga Domingo, I'm sure, ha? Ito makaigsuunan. Daghan sa itong makaigsuunan karon ilabi na kini mga magpamilya nga nagsugod na sa ilang banding, mga katropa. Amping-amping kanunay sa inyong mga biyahe, mga katropa. Kay ilabi na ni nakalabay nga Biyernes, mga higalaha, I'm sure daghan ang mga nakasinati o pagka-stranded. Kay diri sa area, partikular sa Tibungko, mga katropa, din sa itong syudad sa Davao. Kaya lagipod, kay grabe ang ulan. Straight mga katropa, pila ka oras hinungdan nga nakasinati yun in town og tubo sa tubig baha. Dili sa may Tibungko, hinungdan nga pila pod ka oras na stranded ang atong makaigsuunang mga motorista. Hinoon, sa ato ang pag-agi sa maong nga area, hapsay na mga katropa, wanay angay ikabalaka. Alang sa atong makaigsuunan nga buot, muagi. No? Mulatas din hi sa tuang dakbayan sa Davao, mga katropa. Kini ato ang programang Centro Weekend, mga higala, gipaluyon kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi natong Zanton Plus Coffee Mix. Ayan sa ato makaigsuunan. Nga naniudto na ning mga oras sa maing pagpaniudto kaninyo mga katropa, ha? Mo na gingon mga higala nga amping-amping sa inyong pagkaon. Nga nung amping man katropang Marvin. Kay basin unyag mabukog. Kana mga katropa, ha? Of course mga higala, pinakanindot nga samtang kamo naniudto. Ay sabay mga katropa sa pagtimpla sa ato ang healthy nga kape. Ang Zanthong Plus Coffee Mix. Labi na sa ito makaigsuunan ha nga. Medyo dali ra kayo iguna ni ini mga subaw-subaw mga katropa. Gumikan ini pag-usab-usab sa ito ang panahon. Pag-inom ka mo o Zanthong Plus Coffee Mix. Kaya dako po kini ikatabang sa pagpaboost sa ito ang immune system. Kini mga katropa, panahon na usab sa sipon o kubo. Maupakusgo ng inyong resistensya samtang nagkape. Ang Zanthong Plus Coffee Mix, aduna kini mangosteen o malunggay. Ngagi ilang superfoods. Alang kini sa immune system, mga higala. Sa matagtasa, protektado ang inyong panglawas. Zanthong Plus Coffee Mix, kalagsik sa matag higo. Centro. Good morning sa itong makaigsuunang naglantaw sa itong Facebook Live, mga katropa. Halay, padangat ang inyong mga komento reaksyon. Diri sa ito ang programa, ilabi na sa ito mga hisgutan ng taod-taod, mga higala. I-type lang ang XFM Davao Katropa Digital sa inyong Facebook apps, mga katropa. Kaya to ang timbawasun, mga higala, panikamutan nato nga dili ka na makining ipsutan. Di basta-basta, mga katropa. Ayan, mga katropa, ito ng pambasahon. And of course, ang mga buot magpadangat sa ilang mga mensahe, komento. Dini, mga katropa, i-message ito ang smart hotline number, mga katropa, sa 0969-333-0537. Akong usbon sa 09-0969-3-0537. Kaya natay mga pa-question, ha? Natay mga pangutan na taon-taon, mga katropa, nga dapat inyuhang matubag. Simple lang kini mga katropa, kay na'y nagpaabot nga GCash prize alang kaninyo mga higala. Yan, at tangihin ninyo mga katropa, ha? Alas 12-11 na yun mga katropa. Dito maglangay, ato nang ambakan mga higala. Ang ato ang sentro sa balita ning mga orasa mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Alang sa unang hanay sa ato ang sentro sa balita mga katropa. Nasayod ba mo? Na karon ang gikahinaman yun in town sa mga buot mandaot sa Davao City. Ana lang sa ilang panglantaw kay medyo negative mga katropa. Pero diri sa ato mga pagpaningkamot sa ato mga otoridad mga higala. Good news kini mga katropa. Kay sanglit ana sa kapin 1.6 million pesos nga illegal nga droga ang nagumpiska sa sagunsong bypass operation din sa tong dakbayan sa Davao mga higala.
1: Centro.
0: Sabi mga katropa, 1.6 million pesos. Pang big time kini mga higala, ha? Kini mga katropa ang malampuso ng Akining resulta, no? Akining pagpalikamot sa ato ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Kung pideya 11, uban mga katropa sa koordinasyon, ngani sa ato ang mismong NBI Centro, kung National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office, mga katropa. Kung asa, usaka, gingong drug den. Mga igala ang ilaham mismong napuhat sa ilang gilusad ng operasyon. Bandang alas 2:40 sa kaadlawon, mga katropa. Aning adlaw ka na nga Sabado, mga igala, July 11, mga katropa. Very particular ka na sa may Sala Street, Barangay 27-C, Davao City, mga katropa. Kung asa na himong target sa mong bypass operation, kining si alias DJ Carr. Hala, di basta-basta mga katropa. Itawag o Disc Jackie. Nga ano man ni mga katropa? DJ mga igala, nakiglambigit sa manin ni sideline mga katropa sa pagpayot og illegal nga droga? O baka haya? Sa mga hinon, dili ta mag-speculate sa mga katropa ha? Pero di na malikayan, no? Nga na mga pagduda sa tumakaigsuunan, labi na talking about DJ. Pag DJ mga katropa, haud kaayo ka na mo? Witi-witi-witi, wala mga katropa ba, no? Pero mga katropa, wakin ni kaikyas sa mga pagpanikamot sa itong mga otoridad. Malampuson kining na-aresto mga higala. Human matod pa, napalitan sa operatiba. O kining putos, transparent plastic sachet, nga nagdai sulod mga katropa. Upat ka mga ecstasy nga nagkandidad og 14,000 pesos. Apan atol mismo sa dugang pang pagrikisa ngadto sa mga dinakpan kay gawas ni ining DJ mga katropa o ni DJ Carr, 26 anyos kini mga igala, nadakpan sa banglaing mga kaubanan ni ini. Actually, naani sila matod pa sa 11 ka mga individual. Lakip sa mga nadakpan mga katropa kining si alias Edward, nga gituuhang drug den employee. Lakip na sila alias Ryan, alias Harvey, alias Raul. O kining gituuhang alias or kining drug den visitors nga sila alias Vince, alias Nathan, alias Agatha, alias Destine, alias Marl, o alias Kaito. Ni mga katropa sa pikasbahin mga igala ha. Kaya gawas usaba ni ining na-recover gikan sa ilang illegal nga droga mga katropa. Lakip sa mga igala, kaya kini maguna recover gikan kanila, nagkantidad kini og 255,000 pesos. Gawas ni ining ecstasy mga katropa, lakip sab sa na-recover. Aga kini mismong 65 ka mga marijuana vape cartridges. Duha ka 500 ml bottles nga dunay sulod nga diluted ecstasy. Lakip mga assorted drug paraphernalia mga katropa. Samtang sa pikasbahin usab mga igala, alas 5:10 sa kadlawon. O sa iyo sa buntag mga katropa, malampuson usab na kining naaresto sa ato ang PDEA 11 o sa NBI SEMRO. Kining gitawag mga katropa. Actually, notado kining drug personality. Kining giilang si alias Sebastian, 22 anyos kini mga katropa, nga residente sa Panabo City. Kini may gala kay na recover gikan sa iyang posisyon ang 39 ka mga vape cartridges nga dunay sulod mga marijuana oil. Uban kining estimated mga katropa nga nagkantidad kini og 1.6 million pesos mga katropa. Di basta-basta kini mga higala. Mga katropa, kini nga mga dinakpan na katubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga igala, samtang tingkagul kini sa prisuhan.
1: Sentro, sentro sa balita.
0: Alas 12:16 mga katropa, may buntag daay may buntag, may udto. Ano ba kayo sa buntag mga katropa? Ha? Na naglantaw na si Sir Pitpit Digal mga katropa. Salamat ha sa atong makaigsuunan nga namino karon, may pagpaniud to kanyong tanan mga higala. Dugang sa atong sentro balita mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Ang death toll. Kini talking about mga pagbaha dinhi sa isla sa Mindanao mga higala. Ang ihap matod pa sa mga namatay niining pag-igo sa bagyong Inday dahil sa isla sa Mindanao, niabot na og 18 ka mga individual ang casualty mga katropa.
1: Sentro.
0: Kini mismo mga igala ha, pinasikad kini sa mga kining pinakalatest mga katropa. Actually, padayon pa usab ang gihimo nga search and rescue operation niining mga lugar sa Mindanao ang labing naapektuhan niining pag-igo sa bagyong Inday mga katropa. Subalas impormasyon mga igala, gawas niining 18 ka mga namatay sa maong mga panghitabo. Aduna usab 14 ang giingong pabiling gipangita mga higala. Din sa maong mga namatay 18 mga katropa siya matod pa niini ang natala sa malapatan sa Rangani. Samtang 7 sa Calanugas, Lanao del Sur mga katropa ug duha sa Bukidnon. Samtang ang siyam nga nagpabiling missing didi kana sa Davao Occidental, labi na din sa may Jose Abad Santos mga katropa. Grabe intaw ng mga insidente. Kung ato mahinumluman ha, ito nakalabayng bulan mga katropa, dihang giigo kini og 7.8 magnitude nga linog. Actually, under recovery pa unta sila nga status may gala. Apan, gumbika na po dining laing kalamidad nga niigo sa ilahang lugar. Ay labi na mga katropa ni ining mga natala nga pagkaguba sa ilahang dalan. Apoy mga tulay mga katropa, uga uban pang kadalanan mga igala. Ay mga natala nga landslide mga katropa na dungagan na pod. Gumbika na ni ining pagdaot sa panahon mga katropa. Kini may igala ha kay Sanglita. Dini sa Davao Occidental, siyam ang nagpabiling missing usa sa malapatan sa Rangani o upat sa Calanugas, Lanao del Sur, mga katropa. Samtang maigala, nunot ni ining nahitabo ng mga insidente mga katropa na ay mga pagbaha, na ay mga ipangitan, na ay mga na-landslide, mga natamukan, mga igala. Iniusa ang paningkamot karon sa itong mga otoridad, ilabi na sa ito ang search and rescue team sa nagkadayang mga ahensya sa itong panggobyerno sa pagpangita ni ining naisgutan ng nagpabiling mga missing mga katropa. Kanausab, subala ni Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, na ang mga otoridad nagpabilin gihapon sa mga pagpaningkamot ni ining makaplagan mga katropa ang siyam ka mga individual kinsa gikatahong gianud sa baha. Partikular din sa may barangay Tanuman, mga katropa ni nga nakalabayang adlaw nga Biyernes mga higala. Kana mga katropa kay Sanglit, ilong taliwala nini mga panghitabo mga katropa nini mga orasa din sa itong syudad sa Davao. Ato namang naobserban mga katropa medyo, no? Wala na kay tantong ang anak kahulga sa pagulan. Apan, nagpabiling mapanganuro na to ang kalangitan mga higala. By the way mga katropa, madunggan usab kita din sa itong makaigsuunan sa General Santos City mga katropa. Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Isama kamo sa inyong mga areas mga katropa, hinaut ha? Nagyapong kamo sa luwas nga kahimtang ug kapiskay. Sa panglawas mga katropa. Mga katropa, may gala amping-amping kanunay sa matag karon og unya mga katropa kay di good in town. Kasayran mga gala ang mga panghitabo nato mga katropa. Sa itong makaigsuunan nga adunay mga namatikdan nga kining sa ilang labi na partikular sa ilang mga kasapaan o baka ha sa itong mga mananagat nga adunay mamatikdan nga naglutaw-lutaw sa ilang area mga katropa. Ilayong makikoordinate nga to sa itong mga otoridad aron mahatagan in taon kini og pagtagad o mahatagan kahupayan ng kabalaka sa mga pamilya nga in taon mga katropa adunay mga miyembro nga na-missing gumika na sa naitabo nga mga insidente mga higala. Amping-amping kanunay mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Oras katropa, alas 12:20 na sa kauduhon mga higala sa pikas bahin mga katropa. Talking about tanini nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe-grabe nga mga lakang mga katropa ang ipanghimo karon sa prosecution panel mga higala. Labi na mga katropa sa ilang tinguha nga makumbikto ato ang Vice Presidente mga higala. Apan sanglit mga katropa kay nagpresent pa man og mga ebidensya ni ining naisgutan ang kining nagpadayong impeachment trial mga katropa. Nasayod ba kamo mga higala? Malakip sa nahimong highlight mga katropa kung asa labing gipa si atab nila Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Kini mga katropa sumala pa niya nga ang bayulenteng pinulungan. O labi na nining nahitabo mga katropa nga isa karon sa ilang ginakonsider, ginaduot yun nila mga katropa nga makumbikto, ma-impeach kini si VP Sara gumikan matod pa sa nahimo sa atong Vice Presidente nga hulga. Matod nila nga hulga ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr., kang First Lady Liza Marcos o kang former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga katropa nga ipapatay mga katropa. Pala nila mga higala, kana matod pa nga mga pamaagi ni VP Sara. Ay kung itandi matod pa ilang kinibitang ikumpara or ilang basihan mga katropa na kalabayang Administrasyong Duterte. Sumanga ni Jokno mga katropa nga ang kining nahisgutan matod pa nga pamaagi nga walay atrasay o wala bitaw ay pagduha-duha nga mo istorya sa ilahang kung unsay nasa sulod sa ilang hunahunag kasing-kasing mga katropa. Kaya sa panahon baya ni FPRRD mga katropa, grabe no, kanabitong kung mamalikas, syala pamalikas dyan. Aso pala pang FPRRD nga, anong masuko man mog mamalikas ko? Ang akong kamugani nga namino karon, ing nakog atikon. Nagsugsipon mog pamalikas sa inyong mga balay. Na mga katropa ha, actually isa na mga katropa kung anong adaghan ang kining naglantaw nga negatibo ang mga pagpamalikas sa ato ang kanhi pangulo mga katropa kay sanglit siya matud pa dapat ang mahimong modelo no kung isip kining sulundan no ani ini mismo nga formality kini bitawng matawag mga katropa nga sa maayong mga pagginawi mga katropa. So mixture no kining klase-klaseng mga reaksyon ang nadawat sa ato ang kanhi presidente talking about sa iya usab nga naandan mga katropa nga kung mo istorya why lipod-lipod mga higala. Oga isa mapud matud pa sa kanang gibasihan kung anong ingana na lamang pog ka isog mga katropa si Vice President sa pagbutyag ni adtong daw pagpanghulga sa ato ang pangulo o sa asawa ni ini og kang former House Speaker Martin Romualdez mga katropa. Ini mismo ang ilang gibutyag mahigala hinungdan na daw na himong normal na matod pa ni ato nakalabayang administrasyon na ang kining violenteng mga pinulungan mga katropa. Samtang dugang ni Representative Jokno, kining mga katropa nga kining naisgutan dapat matod pa nga tun-an kung aduna bay kining koneksyon no ang kining normalisasyon matod pa ni ining violente nga baga pagpag-istorya ni ining mga opisyal ilabi na sa pagdaghan ni ining violente nga mga panghitabo mga katropa nga nagakaitabo sa komunidad. Lakip matod pa dapat kana sa tun-an mga katropa aron masuta akong aduna bagyoy relatedness ang kanhi administrasyon na ni ini mismong nahimong normal na nga bayulenteng pinulungan mga katropa. Hinungdan ato pang atang mga katropa kung hangtod or aduna ba ni kinibitawng gibug aton mahatahatag ba ni gibug aton asa nagpadayon nga impeachment trial mga katropa pato kang Vice President Sara Duterte magahigala na ang hugot kay kundi na karon sa prosecution mga katropa samtang nagpadayo na ang pagtaral ani-ini nga to ang Vice Presidente magahigal.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Alas 12:25 na gyud mga katropa. Yan sa itong makaigsuunan hanga pabiling naglantaw ning mga orasa. Ang pangutana nato mga katropa. Sa itong sentro balita kay na atay ibilin nga pangutana alang kaninyo sa mga makauna lang ha sa pagtubag sa itong pangutana mga katropa. Usama na katropang Marvin. O, sa tawa kaigsunan. Mga katropa, ang pangutana alang sa tuang sentro balita kay nagtangag kini o ganti pagikas alang kaninyo mga katropa. O, kaya sa tuang kaigsunan nga naminaw karong paunhanay lamang mga katropa, ha? Kinsa ba mga katropa nga kabahin sa prosecution ang nagbutyaga nga daw normal na ang kining gitawag mga katropa nga violenteng pinulungan. Akong Usbon Paminaw mga katropa.
2: Kinsa ba nga kabahin sa prosecution?
0: Kinsa ba nga kabahin sa prosecution mga katropa, prosecution panel ang nagbutyag nga ang kini mismo mga violenteng pinulungan na nahimong normal panahon sa administrasyong Duterte mga katropa. Nasa Macau na lang ha, pwede ka mong makatawag mga igala sa 0969-333-0537 mga katropa. Kaya ito ka ng Team Bawas mga igala sa itong pagbalik mga katropa kaya itong hisgutan po unya mga katropa. Nindot po kini mga igala ha, ito ang hisgutanan na unya mga katropa sa itong pagbalik kuman ni ining commercial break mga katropa. Ilabi na talking ni ining mga kasikas sa tuwa usab nga palibot mga katropa. Kaysang ni talking about nining fertility rate matud pa sa tuang nasod, nag-ubos kini mga katropa og posibleng moresulta sa mas maayong puwersa sa trabaho. Uy, mga katropa, meaning to say ba ni anak mga igala, ang kung ubos ang fertility rate, syempre mga katropa, akini mismong mas paspas manggod ang demand sa trabaho kung nagkadaghan ang populasyon sa usa ka lugar mga katropa. Ato nang timbawason mga igala ha og uban pang isgutanan, ato lang hatagan tamo mga katropa og kini kay ato anang hatagan pod og pangutana alang kaninyo kung kinsa ang swerteng mananaog mga katropa kay naay duha ka mga katropa nato ang atong padaugon dinhi sa tong programa. And sa Picos Bayan, mga katropa, itong isgutan nila sa itong pagbalik kay ang Davao City Police Office mag-deploy kini og dugang pulis sa palibot sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Davao, mga katropa. And mga igala, Sir Uncle Dars, mayong udto watching from Hinatuan, Surigao del Sur. And mayong pagpaniod to Sir Uncle. And si Ma'am Marjorie Mar. Uy, ato nang basaho nun niya. Mga katropa, sa ito makaigsuunan. Ang naminaw ni mga oras sa pabili naman mga katropa kay naatay padaog unya mga igala sa itong pagbalik mga katropa. Human lamang ni ining pipila ka mga pahibalo mga katropa. Sentro. Oras sa itong mga igala, alas 12:28 na sa kauduhon.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Time check. Brought to you by...
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that

0: M2C Graphics Davao.
1: Send money abroad quickly and easily with MLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: X FM.
3: Tarplarik sana.
4: Exciting!
5: Subtle Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Subtle Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Subtle Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Subtle Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Subtle Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Max, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabin kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Imada, almond sa Imada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday ora sa D&Bake Shop. Kinato na ginakuha.
1: Paborito gyud na ko na ma, mga pan

0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold ba?
0: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turoki.
1: Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Krap Gold na ta.
2: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
4: Paklarek sana!
5: Exciting!

0: mali. Sorry, mga katropa. Ayan, mga igala-ila, balik ta mga katropa. Oras na to, alas 12:40 na yun sa kahapunon, mga katropa. Ayan, with the background music, Beautiful Sunday by Daniel Boone, mga katropa. Ayan, I'm hoping mga katropa, hanga, naghapon kita sa good mood, ha? Taliwala pa man sa mga utang din na singil na po. Taliwala pa man din na sa mga problema nga giatubang mga katropa. Di ta malimot mahigala ato unang idangup sa ato ang labaw nga makagagaho. Kay bugtong siya lamang mga katropa ang makahatag o kahapsay sa ato ang mga panghuna-huna. And of course mga katropa, taliwala pa man ni Ana. Hindi lamang po nato ilabaw, kinibitawang idangup. Tanan sa gido, dapat mga katropa may giingon nga kung ang imuhang pagtuo ay buhat. Aw, mga katropa, wag yapoy pulos mga higala. That's why mga katropa, alang sa Beautiful Sunday ka na tong tanan mga katropa. Hala, sige. Iampo mga katropa nga mahatag kasulbaran yung mga pag-ampo. And of course, pangayog wisdom sa ato ang labaw nga makagagaho mga katropa. Aron magiyahan ka unsay angay himuon sa pagsulbad ni ana nga problema mga katropa. Yan, may gala, good morning, good afternoon, good evening. Labi na sa itong mga kaigsuunan nga naminaw sa itong kasikbit ng mga nasod, mga katropa. Yan, na maayong adlaw may pagpaminaw din sa Centro Weekend, mga higala. Oras na ito, mga katropa, alas 12:39 nagyod sa kaudohon. Medyo lay-lay ko oras ito ang computer dre o sa ibabaw mga katropa. Pero sige lang may gala kay pasado alas 12 ning kaudohon dito maglangay. Isang litna na nagpadangat sa ilaha mismong tubag mga katropa. Sumala pang Ma'am Marjorie Mar Shell Jokno.
1: Tamak pa na Ma'am Marjorie.
0: Oy, ato na ang timbawason ha. Kung tama ba na? Yan na ba yung mga nagpadangat? Ayan, mayong udto po di ay Ma'am Jing Pegarido. Mayong udto may pagpaniudto sa diha sa imuha, Ma'am Jing. Ayan. Isang subayon ba kung naabay mga nagpadangat sa ilang mga binsahe? Dari mga katropa, oy, bakante pag yun mga higala. Ragnaan, nagyutay isa ka na tagnaan, ha? Si Ma'am Marjorie Mar, mga katropa, si Shell Jokno. Or si Representative Shell Jokno. Ayan, congratulations, Ma'am Marjorie, ha? I-message sa mga Ma'am Marjorie ang imuha mismong GCash number. Aron na atong ihatag diha kanimo ang imuhang premyo of course mga higala. Of course mga katropa, ato sa kanang pakpakan mga katropa. Asa ba tong ato ang pakpak in town diri mga higala. Ayay. Kini mga katropa, asya nagalibog na ko diri mga higala ang ato aga pakpak pinaka importante bigin tao nang pakpak. Nakay pakpak dira engineer. Sige la, ato na pakpakan na para na. Kanda, aktual yun mga katropa. Yan mga igala, balik ta mga katropa. Congratulations again, Ma'am Marjorie Mar mga katropa. Ayan, dito maglangay ito ng ambakan at itong hisgutanan ni ining mga orasa. Centro. By the way mga katropa, talking about sa ato ang nasod. No, taliwala pa man mga katropa, nga gibutyag sa ato ang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga naanata sa upper middle class mga katropa tong status sa ato ang nasod Pilipinas. But pasabot, lauman matod pa ang dugang mga opportunities alang labi na sa itong mga higsuunan nga nangitag trabaho mga katropa. I believe mga igala, every now and then ay magipahigayong job fair itong Department of Labor and Employment mga katropa. Kundole mga higala. Apan, dili tanan nga mga nag-apply, madawat ni ana sa ilahang ipang-applyan nga trabaho. No, neto lang mga swerte mga katropa o nakita nga aduna giyoy insakto. O kining kapasidad yun mga katropa. Ang pangutana, pinasikad ba ni ining upper middle class status nato mga katropa, masulba na ni ang itawag og underemployment or unemployment rate nato mga katropa, is musutoy na ba dapat gunhod mga katropa? Kay kini mga higala ha, kaya namang gigibutyag ang Commission on Population and Development kung CPD. Kini mga katropa, kay ginaghisgot kini mga higala nga ang ubos nga fertility rate. Buot pasabot niling fertility rate. Fertility rate mga katropa. Buot pasabot niya na mga higala. ang ubos nga fertility rate o kinibitawang kontrolado, no? Ang kini mga pag-sutoy-sutoy sa mga kabataan, sa mga anak, mga higala. Is dako matod pa kanang tabang aron mas muusbaw ang oportunidad, ilabi na trabaho alang sa ato ang mga kaigsuunan, mga katropa. Subot pa subot, pinaagi ni anak mahigala mahatagag kasulbaran ang problema sa pagkawalay trabaho sa ato mga kaigsuunang Pilipino. Kini mga katropa ang gibutyag, no? Sumala usab ni CPD Deputy Executive Director Lolito Tacardon. Nga ang kinimatod pang pag-decline or pag-ubos nining fertility rate, mga katropa, posibleng maka-apekto kini mga higala sa labor force sa ato ang nasod. Gumikan usab ni ining mag-ubos o mukunhod na ang panginahanglanon ni ining kining gitawag og human forces, mga katropa. Apan lang, mga ketropa. Gawas ni ining mahimo ng more manageable or mas makontrolar, mga katropa, ang kinaisgutan nga problema sa unemployment or underemployment, mga katropa. Gibutyag, mga katropa, nga mas importante mga higala dili or dili matod pa ing anak gyud actually, no, nga kining necessary nga dapat diha no, talking about kining fertility rate, kining kontrolado, mga katropa, ang China. Kung nagapatuman na baya sila og one child policy, mga katropa, gumikan usab lagi sa kadaghan og populasyon sa ilang nasod, mga higala, diri sa Pilipinas. Ang pangutana na patuman ba na nato din, mga katropa? Well, tanawa ang inyong hamismong mga lugar, ang inyong mga kasilinganan, mga katropa. No, kung kinsa pa to ang dili kayo tanto ing ana nga akining stable ang income, maupay daghan og anak, mga katropa, di ba? Isa na sa mga reality, mga katropa, nga di nato malilong, mga higala, di nato matago, mga katropa. Apan gibutyag, mga katropa, nga ang isyo o kining isyo sa fertility rate sa tuang nasod, dili matod pa kini necessarily nga ang problema, mga katropa, o saka problema sanglit, usa matod pa kini ka oportunidad alang sa gobyerno nga mas mapa-improve pa niini ang quality niini mismo paghatag pagtagad sa workforce sa ato ang nasod, mga katropa. Sentro. Kini unsa man ni talking about opportunity nga ginapakita, mga katropa, aron masulbad kini mga higala. Kini sumala ni Tacardon, mga katropa, nga ang oportunidad nga ginapangita niini, mga katropa, agig paghatag pagtagan ining populasyon sa tuang nasod aron mahimo kining mas manageable, mga katropa. Mamahimo matod pang mag-invest ang ato ang gobyerno alang kini to invest more on education. Kana, mga igala, to invest more in education. Kung saon man na, mga katropa, nga mahatagan ug maayong edukasyon ang kabataan, kung sa usa ka classroom nagpunsiso na, mga igala, isa po ka na actually talking about isa baya ha sa ato ang nasayran, mga katropa, nga aduna po'y survey, aduna po'y pagtuon nga gilusad, mga katropa, nga sumala pa ang mga kabataan karon sa ato ang moderno nga panahon is nasuta, mga katropa, nga less proficiency, mga katropa. Buot masabot ni graduate na lang, mga katropa, dili pa kabalo ang uban mubasa. Kung dili pa ing anak ka akining haud mubasa, mga katropa, actually ha, to tell you frankly, natin mga amigo manggod nga mga kinibitawang magtutudlo, gibutyag nila na anay ni Tongtong Og, kinibitawang fourth year high school, mga katropa, nako gaydananan pa pagbasa, mga katropa. Na ha, diri nato makita, mga higala, nga dapat ang gobyerno mag-invest og dako, no, sa paghatag og tarong nga edukasyon alang sa mga kabataan. So sama na lamang isa na sa to nakita ang dugang nga mga classrooms, mga katropa, kay the more nga mas komportable ang mga estudyante sa ilaha mismong environment, sa ilang lugar nga tun-an, mga katropa, the more nga mas makahatag sila og focus, maka-focus sila sa ilang pagtuon, mga higala. Unsa pa, katropa, ang Marvin? Gawa sa edukasyon, kinahanglan mag-invest og dugang alang sa panglawas, mga katropa. Health, mga higala. Sentro. Talking about health, mga katropa, I'm sure dagan sa itong makaigsuunan nga nagpangita yun in town in, o gakining kasulbaran. No? Even ato mga local government units nga masulbad kining problema sa malnutrisyon, mga katropa. May gala, talking about health, no? Usaman, sama na lamang sa pag-provide o kinibitang libre, no? Kaya dili man tanan mga kaigsuunan nato adunay kapasidad nang mupalit ni ini mismong mga healthy, no? Healthy nga mga butang, mga katropa, or healthy sama na lamang niining mahal pud baya in town, bisan gulay, mga katropa, mahal in town kayo karong panahon na. So pwede, mga katropa, nga mag-invest ang gobyerno mo gahin og kantidad alang sa paghatag og maayo, mga katropa, nga serbisyo sa tuang or sa tanang Pilipino nga makabaton og maayong panglawas, mga katropa. Unsa pa gyud? Kinahanglan matud pang gobyerno mag-invest og dugang alang sa skills development. Aron, mga katropa, nga di na magkinahanglan og inibitaw nga mas dako og kalidad nga mga individual gikan pa sa laing nasod. So diri na mismo sa atong nasod Pilipinas mao'y mahimong source ni ini mismong quality o di kalidad nga trabaho, mga katropa. Kana ang gibutyag mismo ni Takardo na mga higala. So kini karon ang nag kini nga mga pamahayag, mga katropa. Pinasikad usab kini sa resulta sa latest National Demographic and Health Survey. Diin ang gihatagan og gibugaton sa CPD nga ang mas sayo, mga katropa, or kining pinasikad sa ilang pamahayag nga ang fertility rate sa ato ang nasod. Nasuta nga nag-ubos kini og 1.7. Alang kana, mga katropa, sa kabataan or 1.7 children per woman. Alang kana sa datos sa 2025, mga katropa, gikan sa 1.9 sa tuig 2022. Og nasuta usab, mga katropa, nga nagpadayon kini sa pagdecline og sa pag-ubos gikan pa man sa datos nga natala ni adtong 1993, mga katropa. So kana, mga igala, ha? Agbot pasabot lamang ni mga katropa ana sa 57% sa mga kababayen ang Pilipino ang wala nagyud naghandom og kabataan or mas daghan nga mga anak, mga katropa. No, so pinasikad usab kini, mga katropa, sa kining programa sa Department of Health pinaagi sa paghatag og libre nga mga contraceptives og uban pa din, ha, mga katropa, aron malikayan ang kining pagpusot-pusot sa mga anak. So, kini gitawag og family planning, mga katropa. Pag-control sa pagpanganak, mga higala. So, kini, mga katropa, taliwala pa man, ha, nga daghana po, or kini nga datos na tala ni ining taliwala sa kadaghanan ining mga minyo, no, nga mga kababayenan, mga katropa. So, ni ini usab nga mga minyo nga mga kababayenan na talaan kini, mga katropa, nga adunay pag-usbaw sa 58.6% sa tuig 2025, gikan kana sa 42% sa tuig 2022, mga higala. So, anaha, good news kana, mga katropa. So, at least, no, mapukusan kini sa ito ang nasod. Hinoon, mga katropa, dili usab mali, no? Labi na kung desisyon sa magtiayon nga daghanon ang ilang anak. No, mga katropa, I'm sure daghan sa itong makaigsuunan, o doon ay makaigsuunan nato nga karon na anasa walo ang ilang anak. Nanay mga ni abot nag isa kadusina, naana po yung, mga katropa, nga kontrolado lang, mga higala, hangtod sa tulo. Kana ato ang nasairan, mga katropa, labi na sa mga kining baguhay lang nagminyo, no, ni mga panahon na, mga katropa, no, maximum magsabot silang han, putob lang tulo, putob lang lima ang ato ang anak. Wala na yung ang bana. Kung saan man na pagdi ko kapugong, labi na nakainom o turbo dietary supplement for men. Kana, mga katropa, diri na musulod. Kay gawas ni ini mismong libre nga mga contraceptives nga ginahatag sa tong gobyerno. Alang ni ini mismong mga asawa o mga kababayen an, mga katropa, na apoy programa libre. Sama na lamang sa ginadalit din sa tuang Davao City LGU. Kini nga gitawag, mga katropa, nga no scalpel vasectomy, mga higala. Sentro. Sa ato mga kaigsuunan sa mga bana din, ha, nga kinindi na mabalaka, nga kanabitaw nga mag-uros-uros kay naka-turbo lagi, mga katropa, o nga buot ninyo nga di mabalaka kay baso niya mamabdos ang inyong ha mismong mga misis. Oy mga misis pertindighana. Ang inyong misis di ay mga katropa, ha? Pwede ka mo avail ni ining no scalpel vasectomy. Programa kini sa atong lokal nga panggamhanan sa Davao City mga katropa alang sa makalalakinan nga mas epektibo ang kini mismo nga pamaagi kaysa sa atong mga o kaysa sa mga kababaihan nga nagapalaygit ug uban pa nga mga kini mismo nga pregnancy prevention measures mga katropa. So ngalan nga ang lalaki kung mo undergo ining no scalpel vasectomy kay putlon man na ang inyuhang tubo. Agay. Lahi nga tubo mga katropa. Kini bitawon nga agianan mismo sa inyuhang sperm mga katropa. O kini nga mag-produce og sperm mga katropa. So, isa na mga katropa sa gipasabot nga dali ra na ang operation actually, no? Wa na ikabalaka ato ang mga kalalakinan, no? Kay pag dili mawala matud pang inyong pagkalalaki kung undergo ka mo ni ini. Inay, mga katropa, masurbol mga katropa, dako o porsyento nga dili mamabdos ang inyong partner mga katropa. Taliwala pa man sa pag-urus-urus sa inyong gugma mga higala. O, di mo ana mga katropa. Ito na may gala isa na sa ginalantaw karon mga katropa sa CPD, kung kinigitawag Commission on Population and Development mga katropa. Nga ang ubos nga fertility rate sa nasod, dako kinigtabang aron mahatagan og daghang oportunidad ang katawhang Pilipino nga makabaton og trabaho. Akong usbon mga katropa, nga, the more mas daghan or mas dako ang population, the more mga katropa nga gikinahanglan ang job opportunities mga higala. So meaning to say, pagkontrolado ang populasyon sa usa ka nasod, mga katropa taliwala pa man na niining nagkadaiya nga baga trabaho, no? I'm sure daghan nga mga kampanya, daghan nga mag-invest ato ang nasod Pilipinas. So dira mga katropa, musulod na ang daghan nga mga job opportunities sa ato ang mga kaigsuunan. Provided na mahatagag pagtagad sa gobyerno. Ma-investan sa gobyerno ang edukasyon, maayong panglawas, skills development mga katropa, ug uban pa mga higala. At mga katropa, oras na ito, alas 12:55 na yun sa kauduhon. Sentro. Yan, mayong utod ay kang, si Sir Rich or Ma'am. Mga katropa, basta Rich Manggood, no? Pwede na Rachel, pwede na po da... Sa pagyod, no? Mga katropa? Ma'am, bali or Sir? Kaya sa profile, mga katropa, sa maniya, ito nga dun ito, gato tanaw na. Hindi mga katropa, si... Oy, si Sir! Si Sir Rich, mga katropa. Rich Palacios. Ayan, mayong utod watching live. From Purok 15 Mahayahay Tugbok mga katropa. Oy, shout out daw iyong family. Ayun, shout out ha sa atong mga namino nga mga kaisunan din ha iyong family. Mayong pagtanaw, may pagpaminaw kaninyong mga katropa. Yan si Ma'am Alejandra Barrientos Fernando. Maayong ododol. Ayan, nagang salamat. Ayan, Ma'am Alejandra, nagang salamat sa pagpaminaw. Of course, ang pangutana mga katropa. Ano na itong pangutana sa ato ang unang nga topiko. Kaya ang baka na ito. Itong dalikyatan mga katropa, itong ikaduhang hisgutana. Sentro. Kay talking about sa ito ang Davao City Police Office, nagbutyag kini mga katropa nga mag-deploy sila og dugang ang mga police personnel palibot sa mga tulunghaan. Kini mga igala sa mga ginapahigayon nga press conference atong nakauban mga katropa ato ang DCPO spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan. Gibutyag nga aduna na sila ginalusad nga coordinating meeting mga katropa. Ang ato mismo sa mga tulunghaan o even sa PSSO kung Public Safety and Security Office mga katropa o gibutyag. Nag-i-open up mismo sa mga tulunghan, labi na sa DepEd mga katropa, nagikinahanglan ang presensya gyud sa kapulisan. Kini mga katropa, una ha, at taliwala before pa nato ambakan kung unsay status no sa ihap sa itong mga kapulisan sa itong Davao City. Unsa ba ka-importante nga adunay police personnel sa matag tulunghaan? Labi na aron malikayan ang kining hisgutan ng bullying mga katropa. Sentro. Iniisa sa giklaro mga katropa ni Police Major Gaspan nga once ang PNP personnel naka-uniforme mga katropa ang naadira or kinigitawag o police presence or police visibility. No, before nato ibutang kung atong itandi diri sa mga tulunghaan, kung ibutang nato nga kining mga sitwasyon nga anaa sa matag kanto sa kadalanan ang mga police personnel mga katropa unsa may mahitabo. So, maalala 95.9 XFM Jensa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
3: Ah, sakit kaya kultian, Lula.
2: Ngano man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Daytong sa kalihan.
5: Kalahian?
4: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
5: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
4: Oo.
5: Pero kanang supper,
4: sige, yung samana.
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
6: XFM Jensen.
1: XFM.
4: Exciting.

0: Exciting!
1: It's always your better choice in Jensen. XFM General Central City.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Textile by 23 years, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
8: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
10: Tilapia! Tilapia mo diha!
11: Uy! Miss!
10: Kuya! Tilapia?
11: Tilapia?
10: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
12: Kuya, daddy!
10: Halang itilapan mo ko ni Moya!
11: Tilapia! Mo nang itilap ko!
10: Bastos juga!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
1: Ah, uyab raman na.
3: Mm?
1: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
2: Ha? Ah! Unsay Tiramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
4: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: FM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santo Blas Gold, akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian gyud ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pit kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
11: Di ko under the saya eh. Wag, buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: plus coffee mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: X FM Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Blasco. Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM
2: 18
1: XFM
3: Santon Plus Gold. Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: Pit na butika.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Kabalo ka dong, kanyato, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karon di pa?
5: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
7: Ah!

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: 3 ka pa.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: referensya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pahatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilagnapas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.

0: Anton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jud ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo, huba.

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!
2: XFM.

0: Blasco.
1: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Exciting!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ex-tabay, 33 anyos, taga-Mako day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ugupat ka sa siya Santon Plus Gold. Namatikdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
8: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
9: Textel by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
10: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting, kol? Exciting!
13: XFM.
12: Ka-exciting, oy?
1: XFM.

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa singa Santone Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang mo sa Santone. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako a kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
8: Bra.
9: Magbra-bra pagka nga. Puro magagdagkugtutoy nga. Masker magamaya ni magtutoy.
8: Wow. Wala po gunin mo, no?
10: Nani?
8: Brief pagka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.

0: imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako di ay si Robert Kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Naghanag doktor o albularyo na ang akong natuan. Naghanaman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
0: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunod.

0: XFM. Music feels just so good. XFM Gelo Santo City. XFM.
1: Exciting.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gaiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gaiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Santo Blasco.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Blasco, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Blasco.
3: Santo Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Santo Blasco.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
12: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
13: Kung yung kids ay mong idol.
14: Si ano si Iggy?
13: Ano yung Schwarzenegger?
14: Arnold Schwarzenegger!
13: Iggy, yun sa spelling daw, B.
14: Aikwan, bitaw, si Chichliman. Ako ay idol.
13: Si Chichlin, ako din mong idol?
14: Oo, si Chichlin ako ay idol.
15: Ha,

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kimaw may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Sandown Plus Gold.
7: Kasi Mirasol, ako rin yung isulti ang kamay sa Sandown Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amigo.

0: Miss.
1: Miss Aman.
0: Papalita ko cooks.
1: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
0: Papalita ko, anabi.
1: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
0: Wala na. Di nga sa akong palit, miss. Sunda lang, ha? Ha!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos og daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM. Santon.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Uy!
6: Wake up!
5: Hala! Tapa dito ang kwarto?
6: Gani, no? Mm-hmm.
5: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Magdaman ko. Mananday rabak ko.
6: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
7: Exciting!
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.

0: Option ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Extel by 23 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Tagna, kitsa ko. Tagna.
6: Saan
5: ni? Kanang, gusto kayo butila. Yagigihulo, butila.
6: Sige. No.
5: Kanang, pirmi na ka turbo. Kitsa ni.
6: Ikaw lagi ni kumpa.

Ako si Licky, na-assist akong tortoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pugdako sa Santon Plus Gold.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM
7: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
8: Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaw ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
8: Sandown Plus Gold.
9: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro o Sandown Plus Gold, akong gisulayan unyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Sandown Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Sandown Plus Gold.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Tay! Sige lang ko sungugon sa classmate. Anak daw ko. Tulikin ka waya. Saday akong amahan.
11: Na, wadid ko ka baludong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
12: Exciting!
5: X FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Yes to Health at ang atin pong mga nutraceutical grade FDA-approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung atin pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang atin pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng atin pong mga produkto, mga kababayan. At naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga papromos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
3: Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
6: Plus Gold,
5: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo, mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
2: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, ano. May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
1: Mm-hmm.
2: Sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan, ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
2: Oo.
1: Pag yun yung nawalan ng reflex.
2: Oo.
1: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
2: O kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
1: Oo. Sobrang loading, ha. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman daw.
2: So may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawalan na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. Mm-hmm. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Merong mga ganyan.
2: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
1: Mm-hmm.
2: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS, ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
1: Yun.
2: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system, okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o Systemic Lupus Erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Mm-hmm. Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition yan na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So, pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagkakos na ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo.
1: Oh.
2: Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong iilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, marapat po na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. ay mas mainam na iwasan na po natin mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman mga kaibigan o pagkakaroon ng peripheral neuropathy. Ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
2: sheet. Yung myelin sheet.
1: Yan, yung myelin sheath mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira,

0: very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan, ay meron po yan siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala doc ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan. Especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
6: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santone Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
0: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano, sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment.

0: assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
1: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm. ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, mm-hmm. meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Mm-hmm. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong mm-hmm. capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Mm. Give time for yourself.
1: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Mm-hmm. Saka angas. Mm. Minsan. Mm-hmm. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
0: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. So, epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
1: Yes na yes. Kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Mm-hmm. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Mm-hmm. Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ano? ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kayo atakihin, pero karamihan ng mga nagdetect nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner. In a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal. O, yun po yung dapat niyong gawin.
0: Ayun. So mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, ay inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo, may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santong Plus Gold, Vitamin C, Santong Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
1: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
1: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantanong nga pala, bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, eh, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, eh lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan, dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 X F L M.
4: Get ready, Cebu.
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge.
5: 6K,
4: 12K,
5: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
4: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
5: Register now.
4: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
4: Run, celebrate, win.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM. It's AP.

0: Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Paibuntag din kanina tara na katroba. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arer sa karon mga kaigilan, mga kaigsunan ng ato ang tulumanong exciting Pilipinas. Paibuntag din kanina tara. Aba na po ninyo katroba ang Ruel Dumanta.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas.
0: Hi, hello, diha kami yung tarang. Kumusta nga itong morning? Alas 4:41 na, pang mata na mo, gising ba ako na?
5: Good morning na!
0: Sa itong mga kaigilaan, diha na, nga nagkapamina, 26 kabarangay na nga itong syudad. May buntag, diha kami yung tarang, mga kaigilaan. O, siyempre, diha po sa may Malungo na Alabel, Malapata ng Glan, good morning. Sa may Makima area, good morning. O, siyempre, diha po mga katropa na to sa Pulumulok and Tupi, good morning. Good morning po sa ito mga kaigilaan nga nagkapaminaw. Sa lang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagkapangapay ka ng Santong Plus Coffee Mix nga perting labi ah. Good morning! Mauna baka pa-energize sa ato ang mga kaigilaan. Diba? Dugang energy ang atong gikinahanglan karo mga panahuna. Aron di kita magluya-luya, may buntag kang Randy Santisas. Nga nagkapaminaw, pinagi sa ito ang XFM 95.9 Channel sa Ado City. Good morning, diha ka ninyong tanan.
5: Good morning!
0: Exciting. Good morning po sa ato mga katropa nga nagatutok na sa ato programa tulumanon. Kaday lang ha. Matingala mo mga katropa kay Basil Unyag mupilit ang dagway dia. Kay chip restart sa siguro nato ng ano chip na. Ang B-Mix chip kay medyo gapilit na. Pero sige lang magpadayon ra ng audio dia kaday chip ayos sa close. Ibutang sa ng ano exciting Pilipinas para maura na imupilit. sige. Okay, close. Alright. Relax na mo diha mga katropa. Sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan diha karoon nga nagapamina. Ayaw end, chip ha? Ayaw end. Adi lang, ako be. Ayaw chip. Ayaw end live video. Adi lang. Ako na magbihok. Ako na. Kadi lang. Ayaw la. Akala na na siya. Ayan na siya yan kay para di mawala ang live nga audio niya sa ang mga Facebook. Mauna na yung sekreto niya, Chip. kay kanina man ang ito ang gikinahang ng i-restart. Ayan. Diba? Wala na may alas 4:43 naman kinintawa na itong oras mga kaigilan. Siyempre sa ito mga katropa niya ang nagpaminaw. Good morning. Gapo ka rin yung tanan. Standby na mo niya. Di ba na mawala itong audio niya? Relax na mo diha. Basamtang ka mo diha. Naaram mo diha ako. Naaram po ko dari. Kay karon taon-taon, mugawas na akong dagway diha mga kaigilaan. Ano lang sekreto diha? Di mo i-clang lang, i-close ng Chrome. Kay darira na siya sa ano, darira na siya gapilit sa may B-Mix. Di ba? Ayan, tayo ibabalik na. Ops, naana! Nigawas na ginang dagway, mga kaigilaan. Aray, sekreto niya. Sige, padayon ta. Das 4:44 na ang itong oras. Good morning sa ito, mga kaigilaan, mga kaigsunan na nagpaminaw ka ron. Ilabin na sa mga bago rin ang tawa ng mata. Ay, kumusta ka mo? Kumusta ka mo niya, mga kaigilaan? Panghimuta sa bago magchismis sa silingan. Kumusta itong adlaw? Kumusta itong morning? Kaling bahina, ito ka rin Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea. Aba na ito din ang Santo Vitamin C. Good morning! Mga katropa, paminaw! Good morning! Ito na kantuang karoon ng paghatag o karabang inspirasyon kaninyo karong kabuntagon. Siyempre, maing buntag mga kaigalaan. Good morning! Maing buntag ka na itong tanan, ilabi na sa mga mata na. Pero nagpilit pa mga kaigilaan ang ilang mga mata gumikan kay Sigig 5 minutes more sa alarm clock.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ama mo rin sakit sa Pilipino! Nag-alarm gani o galas 4 kay para siyempre mga katropa talabang baka paminaw sa programa ni katropang Ruel Dumantay. Pero magsige na po. Oops, kadali lang 5 minutes more.
2: Ayoy!
0: Imbis ka mga pina kay mangandam na kay alas 6 ang in.
2: Ayoy!
0: Yan na, 5 minutes more.
2: Ayoy!
0: Bawang na sakit na ito mga Pilipino. Sige na, tag 5 minutes more. Diba? Kada buntag, ang unang krisis nga itong atubangon, dili ekonomiya. Kundi li ang grabing, kanabang, gravidad sa ito ang higdaanan ka ng gravity. Bawang na pinakauna tanan ka ng lisod kay ibangon. Murag na i-magnet ang itong higdaanan. Apanluyo sa itong pagduka mga katropa ang matagpagsubang sa adlaw. Usa ka na siya katimaan nga gihatagan usab kita og bag-ong tsansa. Di lang na para mangape, di lang para kung unsa man diha kundi para tiwason ang ato mga pangandoy nga nabilin sa damgo kagabi mga kaigalaan. Kinalaging kinabuhi usahay mura ra man tay tawo ng teleserye. Nga kumbaga walay hornada sa kalisod ba. Crisis dire, crisis dito. Presyo sa palalito, nagsaka, pero ang sweldo, murang pako sa manok. Dili jud mulupad. Apang kabalo ba mo, unsay nindot natong mga Pilipino? Bisan unsa kabugat sa krisis mga katropa, ato ramang gihapon kalanggay na katawan. Diba? Kumbaga natay kanta team song mga Pinoy, batawanan mo ang iyong problema. Ana man ta mga Pilipino? Diba? Ang atong pagpaningkamot kada adlaw di lang kada tungod na gusto nato nga mabuhi. Kung dili tungod kay doon na kitay resilience nga ginatawag. Nga gahi pa sa unod sa biko mga katropa. Kung nakasugakod ganita sa miaging simana nga walay kwarta, unsa pa kaha karong adlaw? Wala laban ng yun. Ayaw yung kalimot mga kaigalaan nga ang kalampusan, di ba na siya makuha sa usalang kapamilyo? Murag paghulat ba sa grabing traffic sa dalan? Niya, Dris Jensen. Kinahanglan nimo og taas nga pasensya. O gugot nga paglaom nga makaabot ra ka sa imong destinasyon. Iba, nga tibok pa ang imong maayong pamatasan. Wa pa ka nagsinuplado tungod lang sa traffic. Ingon ana dapat ang peg sa imong kinabuhi. So ang matagsingot og kahago nga imong iluha karong adlaw, dako na kaayo ka ng lakang padulong sa unahan. Bisan og unsay magduwa-duwa ka kung para asa ang imong gihimo, una-una lang yun ang imong mga baydunon. Sigurado yung mga katropa makabalik na yun ka sa imong motivation. Baydunon ang inspirasyon. Pero, di ba? Baydunon, tuition sa imong anak. Baydunon sa kurente. Baydunon sa tubig. Baydunon sa utang. Ana dapat ano magbalik ang imong motibasyon? Kay luyo ni ining tanang pagsulay, ayaw gid pasagdig mawala imong pahiyom. Smile gyud gyapon bisa pag unsay problema diha. Smile.

0: puso.
1: Ana dapat ang tag sa kada boy. Ang krisis temporaryo naman na. Apan ang imong kaisog o determinasyon pero naminti na kung kining ato kining atimanon o pagayo. Kabalo ba mo ang pagparingkamot dili pa sabot ka makabayani ka sa seryoso kayo sa imong nawong? Pwede raman taman ng kamot samtang nagpasiplat na sa mga memes sa Facebook. Nakikchika sa tapad samtang nagatrabaho. Yun ana na, di nga ka nang sub-sub yung kaay ka, nga ka nang grabe yung kaayo na. Dili yun ana po rin. Smile po pa nagsari ha? Ayo, problema ha? Ang problema, sagda ang problema nga magproblema ka rin mo.
2: Okay.
1: Muna sa guli gamay ba og humor ang imong adlaw? Aron dili kay bugat ang dagan sa kalibutan nga puno kayo sa seryosong mga problema. Kay kung seryosong ni mong problema, mabuang yung kireto. Ha? Yun na, nagkidapat ang peks sa itong kreboy. Busa ka rong adlaw. Sige lang, laban lang kita sa buhay. Taas doon pa rin po tayo. Ayun, ang pagtaas noong samtang ikaw gapangapik ay mahugma. Mayabaan po na mo ang naong puno ga, labing pagpuno-puno pa na. At tumangan ang ganang kalibutan nga na ipagsalig sa kaugalingon. Kitang mga naningkamot mga katropa, kita ang tinuod nga kumbaga bituon diining panahuna. Bisag mapandol pa ta. Sa makapila kay gayon tungod sa krisis mga katropa, ang importante bubangon gihapon ta. Bisan pa og ang rason sa pagbangon kay naka-record nga imong attendance sa trabaho, padayon lang. Kay ang grasya moabot ra man ang tawo na sa tawo. Sa tawo nga dili mo surrender, edabi na sa mga tawo nga nakamaong mupahiyom, luyo sa kakapoy.
3: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa lantana ay problema, ikaw diha na ay problema ang ginadala. Ako da rin ako ay problema ang ginadala. Pero nga nung sige tagkatawa, nga naman, to make it light our problem mga katropa, dili na to kinahanglan nga karabang subsubo na to baayo sa pagsulban niya ng problema ha. Diba, idala na to ng karabang aduna gapoy enjoyment. Karabang enjoy ra kasi mong life. Samtang ikaw nag-atubang sa mong problema mga kaigilaan ha. Kaya nga naman, makadala man ko ng positive vibes. Kaya kung sige na kagmugot niya, kadasulod din mo sa opisina, sige na kagyaw-yaw.
2: Okay.
1: Di man lang kakabalo mo katawa, di man lang kakabalo mo greet ka ni good morning sa imong mga kauban. Wala ko'y bugat kayo. Tanawa ko yung unanak ko imong batasan, pansini ang imong kinabuhi. Di ba bugat po kayo imong kinabuhi? Di ba nga naman, nagproblema na gani ka, dugangan pag hindi mo og problema. Smile po diya pa nagsabot. Para man naman, gilok doon na naman yung kitibok, kalibutan, hindi naman kakaibaw mo, smile. Di ba, kung naman kanang, ang uban mo sa tinood lang, doon ay kagkahadlok, mawanda ng trabaho, mo nang seryoso kay sila silang ginabuhat. Ang uban, seryoso sa pagpanipsip. At seryoso. Pero ayaw mga kagilaan, kinautan na. Para pagpanipsip, di gina makaayo kay wag kay pantuan niya. Pero ang trabaho rin ko ka nga, kumbaga i-enjoy lang nimo yung ginabuhat, just do your task, assign to you, or loved one, pag yun mo nang gi-assign sa imuha. O diba, mas malipayo ng tanan.
2: Okay.
1: Sama sa akong ginabalik-balik ba, ayaw ninyo himuag kompetensya ang inyong katrabaho. Himuan niyo kompetensya ang inyong kaugalingon. Kaya naman, dihag yung ka maghimong mabungahon. For example, karong adlawa, dapat umang adlawa, mas maayo pa ko. Kada gabi, dapat maunay mong hunahunaon. May i-recall ni mo yung sa mong gibuhat ka karong adlawa, pagkagabi, dapat ugma, mas maayo pa ko. Di ba? Ana, dapat ang peg. Aron kita mo asinso sa itong karera. Mutaas ang itong value, mga katropa. Kung mutaas na gani itong value, kabalo ka, taas mo na yung sweldo.
2: Okay.
3: Good morning!
1: Ana, aron ang peg niya. Alas 4.53, ang itong oras. Kanang mga pagtulunan, hatong kami yung Santo Plus Coco, para Santo Plus Coffee Mix. Aron, nakaroon ang itong mga headlines.
3: Headlines.
1: Una sa itong mga balita, karong buntaga mga katropa, Duke no, naglaong nga mas bugat pa ang mga ebidensya bato kang Bibi Sara Duterte karong Simeraha.
3: Headlines.
1: Duke no, og dilema na kayo usang ang impeachment trial bato kang Bibi Sara labaw pa sa isyo sa Tulubagon.
3: Headlines.
1: Sa DI. Senator Judge Tacson gisitang tigpamamba sa impeachment court kalabutan sa pagsaway niini kang Senator Robin Padilla.
3: Headlines.
1: Senado gisugdan na ang pag-upload sa mga dokumentong ebidensya sa impeachment trial sa opisyal nga website alang sa publiko.
3: Headlines.
1: Dahil pa po nato mga balita, ombudsman na nawagan sa gobyerno nga piliyon ang negosyo o politika aron nga balikayan ang conflict of interest.
3: Headlines.
1: Department of Foreign Affairs nagpahayag og grabing kamalaka sa nagkagrabing atensyon tali sa US o Iran.
3: Headlines.
1: Siyempre sa live, pabod nato mga balita, City Nutrition Council sa General Santos nagkayusa sa pagpalikon sa mga programa batok sa malnutrisyon.
3: Headlines.
1: Koalisyon og mga konsumador sa Socotec 2 ugot nga gikontra ang planong hybrid agma sa department sa Board of Directors.
3: Headlines.
1: Ato nang sa ironon niya. Okay, ang agma nahimo naman noong hybrid. Pero natingala, kuno unang desisyon, awa, tuguti, ikaduang desisyon, gitugutan. Sige, okay lang. Alam mo kagool, kay nagbuhi na mag-istorya si Board President Titing Sinit nga wa may mahitabo gid kay referendum. So tama si Brother Manuel De Leon sa NDDU nga ay dili dito si Brother Manuel. Tama ba si Brother Manuel? Dili, si Attorney Alcunera ang niingon nga pag-ripag agma, wa gid mahitabong referendum.
0: Ayoy!
1: O nang ayaw kayo mo pag ano? Ayaw kayo mo pag tawag din eh. Ayaw kayo mo pag kulba niya.
0: Ayoy!
1: Relax na mo niya, relax.
0: Okay.
1: Alas 4:56 na rin na karoon ang ito ang mga balita. Uy, pero yun na pala yung tanan, ha? Bago ang balita. Ariyo sa mga katropa itong lakad sa panahon nga itong kaninyo sa Santong Vitamin C.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Paminaw kay lauman nga musugat sa publiko ang mas madag-umon og pilit sa lawas gadagan sa panahon. Medyo alimuot. Takbayan sa Jensen ng Tibuok Provincia sa Rangkani karong adlaw. Tungod sa padayong impluwensya sa hangin habagat nga gipakasugpa sa unahan sa Trapa o Bagyong Inday, mas daghag umog ang mapundo sa kalangitan hinungdan nga mapugan ang grabing sipa sa adlaw. Ang temperatura na alang sa 33 degrees Celsius sa udto. Apan, siyempre, magpabiling gyapo kinik alibuot, ang paminaw sa lawas sa dili pa musulod ang pagulan sugod sa hapon. Kalaimbain sa tupi ng pulumulok, makasinati gyapo ng susamang panahon. Apan, dako ang tiyansa sa pag-ulan. Tungod sa epekto sa baong bagyo o ang pagpasalipod sa panganod dool sa tiilan, sa bukid sa o sa Mount Matutum. Kaposibleng makasinati sa patak-patak, hangtod nga kusog nga pagbundak sa ulan, inubanan sa kinat o pagpadalugdog pag-abot sa hapon o gabi. Walang kipahinom duma ng mga residente ning Dapita, inabina, katong anaa sa mga mubo nga dapit. Kadool sa sapa, magmatkod ka mo ha, aron malikayan ang landslide. Tarawa ninyo ang glan, ang malapatan, perte ka, grabe ka landslide ang naitabo. Sus, katong nalandslide nga pinakataong namatay chip, perte man itong layo ah. 4 hours daw gikan sa highway sa Malapatan. Auto helicopter ang nikuha sa mga patayng lawas, mga kaigalaan. Yan.
3: Good morning!
1: Nas 4:57. Bago pa mo mabugatan sa mga problema, ato sang ihatong kaninyo ni mga katropa, kalibang nindot nga kanta sa Hailstone. Sige. Kinsa na ba'y nakasulay di gayud na guyuma? Para di kaninyo mga kaigalaan, kaubagyapan ninyo katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Santos City. Katropa mo! X

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo!
4: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa!
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayang taligsik, hilantan dayo. Ayon ko si Punon Ubon. Gingnan ko sa akong uyag nga miinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: XFM.
3: Premium Dairy. Ang bago.
8: Pirmi kong luya o moragway ko supirmi akong lawas. Dali ira mo puyo ang mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Dairy, nigbalik akong normal nga panglawas. Salamat kaayo Premium Dairy.
3: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: XFM.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
4: XFM.

0: Pinulas.
1: Mga katropa, at ang oras alas 5:09 na magkitintawo na kaubang gapo niyo katropa ang Roel Domantay sa programang Exciting Pilipinas. It's 5:09 in the morning. Sa ito mga katropa niya, may buntag. Halasige mga kaigilaan. Karoon taon-taon, ito nang atuan ng ito mga balita. O gari na mga kaigilaan, kari nga bahin, ito kari yung Santo Plus Gold. Mauni ang ito ang ginapahambog kaninyo mga katropang herbal. Eh nga naman, dako kayo ng tabang mga katropa kay puno kini sa nutrients. Kamala mo, unsa na may tambal sa ito ang lawas, dapat puno na ginatog nutrient. Kay kung kulang tag nutrients mga katropa, kanang nutrient deficiency nga ginatawag dato, perting daghanag yung balitian manggawas sa ito ang kalawasan. Diba? Kulang kang vitamina at daghang gapong balatian ang magawas sa imong kalawasan. Muna, kumplituha ka na. Kaya di naman mo kumakuha o sangay sa mga pagkaon. Kaya perte na, tamara na ito mga kaigilan. Gawas sa taman. Diba, grabe ang mga free radicals sa itong makuha diya sa palibot. Muna nga nagababa ang atong resistensya. Pakusko na ito na pagbalik, pinagi sa pagdugang o mga nutrients sa ito ang lawas, pinagi sa Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, pabalik sa paborito na ito mga butika. Always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Pari na karoon ang atong dugang pang mga balita!
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Naglaom si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, usa sa mga prosecutor sa impeachment trial nga mas daghan pa o mas bugat na ang mga ebidensya ang ipresentar batok kang vibes si President Sara Duterte sa mga musulun kapag dungog sa Senado. Subala ni Jokno, ang unang simana sa paglitis na katutok pa lamang sa paglatag o ligon nga pundasyon sa mong kaso. Din iyang gihulagway ang trabaho sa prosekusyon nga sama sa pagtukod og balay nga dili pwedeng sugdan kun walay saktong patukuranan. Ah, kuya, huwag get peg sa ano no? Sa tawag din eh, sa prosekusyon. Gipatinaw ni Joktos nga unang gipresentar sa prosekusyon si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Aron pa matud-an ang legalidad sa pagkatinuod sa video, kalabot sa gikaygong seryosong hulga ni Duterte batok ang Presidenteng Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kaning House Speaker Martin Romales. Tubong sa ng kampo nga mapakita di lang ngadto sa mga senador kundi nakita sa publiko ang tinubdan sa mga articles of impeachment o ang gikaygong seryosong paglapas sa konstitusyon o pagsalig sa katawan. Gawas pa sa isyu sa pagpanghulga sa kinabuhi sa unang pamilya, gilangkuban usab sa maong nga impeachment complaint ang gikaygong anomalya sa paggamit sa 612.5 million pesos ka confidential fund, sayop nga deklarasyon sa SALN o ang wala mapatinaw nga bahandi sa Vice Presidente. Ipakita o kikatakda nga ipadayon na ang makasaysayan ng pagbista o pagdungog sa mong kaso karong adlaw. Na Hulyo 13, unya na po ng hapon din lauman nga pagsaka o dugang testigo sa witness.

0: Sana kay mawadan mag-o kredibilidad.
1: Ayoy!
0: O integridad ang institusyon. Diba? Ipreserba ninyo. Klase pong kang spokesperson mo rin naman kang si Auntie Claire.
1: Ayoy!
2: Ay, kaloka!
3: Good morning!
0: Auntie Claire na ganyan.
1: Ayoy!
0: Auntie Claire!
4: Matay!
1: Ayoy!
0: Ay, nako. 5:18 ang itong oras, mga katropa! Gisugda na sa Senado ang pagpamantala o pag-upload sa tanang mga dokumento, motion o ebidensyang kapresentar sa nagpadayang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte diya sa ilang opisyal ka website. Subalan ni Senate President Sherwin Gatchalian kagapong adlawa, kihimo kining alakang aron nga masiguro nga publiko adunay direktang agianan o access sa mga opisyal nga record sa maong makasaysayanong bista o dili lang magsalig sa mga impormasyon nga naglibot sa social media. Ipatinaw ni Gatchalian nga iyang gimanduan ng Senate Secretariat sa paggahin og saktong rekurso aron nga magpaspas og mamahimong epesyente ang pag-upload sa matag musunod ng mga pleadings og ebidensya sa higayon nga ipresentar na kini sa korte. Iimbitahan usab ni Senate President ang tibuok nasod nga basahon og tun-an og susihon ang dagan sa kaso tungod kay samtang mga senador naglingkod isip senator judges ang katawang Pilipino gihapon ang giila nga maoy pinakataas og tinuod nga maghukom sa maong proseso. Iba hinumduman nga formal nga retigo ang Senate Impeachment Court na sa yuding bulana human ipadala sa Kamara ng Impeachment of Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte o sa kasamtangan ang proseso ana-ana sa pagpresentar sa mga ebidensya o mga testigo din ang kampo sa prosekusyon o depensa padayo nagpasakaw ng kalain-laing motion samtang gipailalom sa hugot kapag bantay sa publiko ang integridad sa tibuok Senado.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting na po ni Onya at tangin na po niyo dari sa XFM 95.9 Gerald Santos City ang impeachment trial. Diyan sa itong Facebook page, XFM 95.9 Gerald Santos City o dari sa ito ang radyo mga kaigilaan. Araw nga live, kay live na ito ng ihatag nga na kaninyo.
3: Good morning!
0: Yun o! Oh.
1: Ayoy!
0: La! 5:20 na nga itong oras. Pero timpaspasa mo dagan yung oras sa mga katropa pero ubay-ubay pa kini ato mga balitang ihatag diya kaninyo.
3: Good morning!
0: Ato sa ngatuan dahi bago ta magpalayon sa itong nasyonal. Balita ni katropa ang Philip Oligario. Okay, nana siya sa linya nakatambay mga katropa. Pagpanimalos ko no, motibo sa pagpanigbas patay sa kaning pinderiso sa Jensan. Suspect, himas rihas. Atong sayo ng lugan detalye, katropa ang Philip, imo na.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Himas rihas ang suspect sa pagpanigbas patay atol sa operasyon nga gilusad sa Macar Police Station ni Aging Adlaw sa Barangay Labangal, Jensan. Gikumpirma sa mga otoridad nga ang dinakpan nga suspect mao ang responsable sa pagpatay kay Junel Compesor, 20 anyos nga laborer o residente sa San Roque, Barangay Labangal, Jensan, gamit ang hait nga bolo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 2, pagpanimalos ang nag-unang motibo sa pagpatay sa biktima. Gikabutyag sa dinakpan nga adunay dugay o grabe nga bangi o reklamo sa duha ka partido nga misangpot sa maong trahedya. Sumala pa ni Police Major Noel Cardo, Station Commander sa Macar Police Station, nga nakikoordinate sila sa mga nakailas sa biktima hangtod sa nasayran ang suspect. Giangkot man usab niini ang gibuhat nga krimen.
7: Akong giantuan na mo sa sabalay nila during her pursuit operation, wala may resistance on his part, willing man sa to cooperate. Yung confession niya, hindi yun counted. We will put it into writing ang kapangiyahang confession. Then ipasubscribe in the presence of an attorney. Considered valid na siya.
6: Nasayran nga alauna sa kadlawon ni Aging Julio Gis, samta nagkaon og pastil sa Zone 5 San Roque sa naiskutang barangay ang biktima, kalit matod pa nga adunay lagubo ang nadunggan sa mga residente. Nakita na lamang nga nahagba na ang biktima o nagbanaw na ang dugo sa covered court o nasuta nga doon na kiniduha kasamang tinigpasan rason sa iyang kamatayon. Sa kasamtangan, gitanggong sa Police Station 2 ang suspect o gikatakda mga tubang o kasong homicide o murder. Samtang nagpadayon ng pagtigom o dugang ebidensya o mga pahayag sa saksi isip pagpangandam sa formal nga pagpasaka sa mga kaso. Mga katropa, aron adlaw-adlaw maabtikon ang panglawas. Mag-Santon Plus Coffee Mix na! Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
5: Exciting Pilipinas! Exciting! Exciting Pilipinas.
0: Pantangan to na itong linya ni Katropang Ivan Polonan kay gisuspetsahang kawatan sa Jansan. Namisulay og tago sa compound aron nga makaikya sa kapulisan. Adakpan oy. Atong sayro na dugang detalye kay Katropang Ivan ibo na.
5: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
6: Dakpan ang usa ka lalaki human kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East General Santos City aron unta nga makaikya sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, naitabo ang insidente pasado alas 9 gabi diin na matikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod niini, iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight ug didto niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bungbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga ni siyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. Paspas nga mirisponde ang motoridad, kauban ang mga barangay tanod, inungdan sa pagkasikob sa maong lalaki nga natanggong na karon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan. X-FM News.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, bago dahil tayo makalimot mga katropa sa mga muadtog Cebu, nasa Cebu, from July 17 to 20, di ba? Natay ginatawag nga Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18 sugod alas 3 sa Kadlawon diya sa Sugbo mga katropa sa may City de Marie. Sa dugang detalye ariya ato ang paminawon.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: You know, alas 5:25 na katong oras, kinibagina ato po kaninyo. Sunthone Plus at Coffee Mix.
3: Good morning!
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tayo pa po dato mga balita na nawagan si Ombudsman Jesus Crispin Rebulla sa tanang mga opisyal sa pangabahanan nga hunungon ang gikaingong conflict of interest or mopili lamang kung negosyo ba ka o politika. Ang ilang unahon aron nga mga giyahan o maayong pamatasan ang nasod. Patod pa ni Rebulla, kung gusto sa usa ka opisyal nga magnegosyo, kinahanglan nga dili na kini musulod sa politika. Aron nga malikayan ang pagduda, iklaro sa niya nga dili lamang mga party list representative na nalambigit sa mga himong government contractor kung dili aduna usab mga district congressman nga naghimo sa maong sistema. Kikumpirmar usab ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kakasamtangan na nila ang gipailalom sa ugot nga investigasyon ang duha ka mga magbabalaod tungod sa gikaingong paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gilabaw mga opisyal nga silang Oswag Ilonggo Representative Jojo Ang o Tarlac 3rd Representative Noel Rivera. Kinsa gikaingong nagkupot o gadunay kinabigitan sa construction business nga nakakuha o mga proyekto sa gobyerno samtang naglingkod sila sa pwesto. Gawa sa maong duha ka mga babalaod, gibutya ko sa Rebulla nga daw sa walo ka mga giilang mga contractors o mga kongresista ang nagsilbi usab nga contractors ang gimistigahan karon sila ang buhatan. Nalambigit ang maumang opisyal sa gikaingong mga anomalya nga pagpatuman sa milyon-milyong mga proyekto sa flood control sa nasod. Ilauman nga magpagawas og dinili ang desisyon ng Ombudsman sa higayon nga makompleto na sa pagpundok ang mga ebidensya batok sa maong mga magbabalaod.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dapat dili ni ano ha, dili ni mamahimong double standard. Kaya kung kakampi, dili kontraktor. Pero kung dili kakampi, kontraktor.
1: Okay.
0: Uso man na katropang Rowel. Bitaw sa tinod ang nauso bitaw na Ma'am Wilma Joaquin. Good morning.
3: Good morning.
0: Ngarong nauso man po na yung tao. Ano, eh?
1: Ayoy!
0: Kinsa may nagpa-uso. Ano,
1: eh? Ayoy!
0: Grabe talaga kayo. Nagpayag ang lalong mga kabalakang Department of Foreign Affairs sa subling pag-samok or pagsamot sa tensyon taliwala sa Estados Unidos o Iran o malopisyal ang agideklara sa US nga tapos na ang ilang ceasefire. Tuhod din ni nanawagan ang kagamanan sa Pilipinas sa tanang nalambigit nga panig na magpakita o pagpugong sa kogaligon o mubalik sa lamesa sa diplomatikong pag-istoryanay aron nga mapuggan ang mas dako nga gubat o magkabot ang maluntarong kalinaw. Ipasalig usab sa DFA nga sa kasamtangan, wala pa'y opisyal nga taho sa mga Pilipino nga nakalas o naangol. Taliwala sa nagpadayong kagubot sa rehiyon sa Gulf and Strait of Hormuz. Kahinumduman, kauna na ang gipahayag ni US President Donald Trump nga magpadayo ng negosasyon sa duha ka nasod apan dunga dini. Iyang gipahibalo ang pagtapos sa ceasefire human sa sunod-sunod ng mga tensyon sa buong dapit sa Middle East.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gubot na po, sarado na pong Strait of Hormuz ani mga katrupa.
1: Ayoy!
0: Balik na punta sa 80 ni ini precious gasolina, siguro krudo ay 90 pa kung way siguro.
3: Good morning!
0: Saan taman ni? Dapat uptick na punta itong gobyerno na rin. Saming tao na eh. Excise tax diha na pita, baka naman.
1: Ayoy!
0: Anong di may maglisod na rin na pita sa ubos? Ertinag yung paita eh. Ay nako, sige lang. Pait na ganit, budiskartig babae, kaya nagkaturping agi. Pait pag yun ang kahimtang ha. Wala din ni kioyab yun.
1: Ayoy!
0: Matod pa sa Real G Music yung mga lalaki ko nung di ka ba umudaskarte mga torping dako. Aray, pare ka rin yung taray mga katropa. Alas 5.30 na. Kaumagyaman rin sa katropang Ruel naman tayo sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo, exciting.

0: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Joy, 27 anyos sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Gingnan ko sa akong uyag nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM. XFM.
7: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.
2: XFM
1: 95.9
2: XFM.
9: Para sa mga in lababo, pero di ka istorya. So kutob tanaw na laging tawon tani.
10: Ayoy!

0: Di ba, wala nagkan di ma'o.
1: Ayoy!
0: Pasaway. Anyway, may buntag niya kaliyong tanan, ha? Ah, pero tayo nindutang magkakatama kay LSS ba?

0: na lang. Alas 5.41 ang atong oras, mga katropa. Kanagatahan itong kanyo. Siyempre sa Turbo Man Enhancer. Pero kung mga angkon na ni mo na, huwag mo na ganyan mga bakasdan niya, medyo luyat ka ni ka para di na makuha sa uban. O mag-Turbo Man Enhancer ka. Ano man ikalipay sa magtiayon? Isa na siya sa mga obligasyon ninyo diha, mga kagilaan. Nga angay ninyong tumanon sa inyuhang kapartner.
1: Ayoy!
0: Ay, diba? Wala ka mo diha, mag-Turbo Man Enhancer na. Turbo Man Enhancer, ha? Makatabang ka sa pagpaligon sa inyong pagkalalaki. Aron di, basta-basta nga maluyat mga katropa o ikaw kanunay nga nakabarog. Yeah! Turbo Man Enhancer, mapalit sa paborito ninyo mga butika. Always available mga katropa, ha? Morang palit na. Imna na. 30 minutos bago maglabing-labing.
1: Ayoy!
0: Maramdaman may alas 5.42 sa ngatong alas. O banggapon niyo katropang Ruel Dumantaya rin pa ang dugang natong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Paminaw, paminaw! Kay Manang Puso na paigayon sa ilahang second quarter meeting ang mga sakop sa City Nutrition Council kon CSC sa General Santa City arong kapalapdan pa ang kampanya alang sa sapat. Nga og kanang sakto nga kahimsog sa matag pamilyang general tubong sa Mount Tigom estratehikong tukion ang mga pamaagi nga mas mapalikon pagpakibatok sa malnutrisyon o makahatag kinig mas di kalidad o kapsay nga serbisyong panglawas ngadto sa nagkalain-laing komunidad o barangay sa Dakbayan. Lakip sa mga dagkong nga agenda nga iskutan sa konsengo mao ang dagan sa Operation Timbang 2026 kaumuabot na o maabot sa paghimuong pagsaulog sa 52nd Nutrition Month o ang formal nga pagpalapad sa mga miyembro sa City Nutrition Council aron mas dagkag sektor ang makasalmot. Gawas na inigihanda yung saab, ako bang pa mga mahinungdanong inisyatiba aron nga masiguro nga ang mga kabataan o pamilya makadawat o igong nutrisyon ilabi na kadtong anaa sa mga hilit nga dapit.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gisaway karon sa nagkalain-laing sektor ang Board of Directors sa Socoteco 2 human gibakwi ang ilang unang desisyon na sa NEA o giduso na usab ang pagpahigayon og usa ka hybrid kun agma o Annual General Membership Assembly aron nga karong umaabot nga Agosto 1. Kanselado og napospon na pud sa August 1 ang agma. Hugot nga gikondena sa Member Consumer Owners o MCO sa maong lakang din gila nila kini nga usa ka dakong insulto tungod kay sakapin na 300 kagatos kalibo ka mga miyembro ang kooperatiba og usa kalibo 1,500 lamang katao ang tugutan nga makapartisipar sa maong venue. Isupag usab sa mga konsumador ang rason sa pamunuan nga gamiton ang kadaot sa linog sa glan aron nga limitahan ang asembleya. Tungod kay dako ug luwas pa man ang mga venue sa Alabel, Pulumulok ug General Santos City aron paminawon ang tingog sa kadaghanan. Nanguna usab sa pagpadilaab sa maong issue si Notre Dame of the Jangas University ug NDDU President Brother Manuel De Leon kinsa nagtukod sa Coalition for the Protection of Socoteco 2 MCOs o bako niha Coalition for the Protection of Socoteco 2 MCOs. Gibutsyag ni De Leon nga dili ailing o himatsyo ng kooperatiba kundili ng inanglan ng kinig modernisasyon apang kinahanglan kining ipaagi usab sa transparent o patas nga competitive selection process o abri nga bidding alang sa tanan nga mga interesado nga investor imbis makig negosyasyon lang sa usa ka pribadong kumpanya. Tungod dini nagkayusang koalisyon sa state og ang city council sa Jansan nga angay nga ipospono isibog ang agma aron natagan og igong panahon ang mga MCOs nga makarecover sa epekto sa kalamidad. Tanawagan karon ang bagang duod sa konsumador ngadto sa National Electrification Administration nga mangulo sa pagpatuman sa hustisya og kaangayan alang sa pagpanalipod aron mapanaliptan ang demokratikong katungod sa mga miyembro o tag-iya. Kaya tagad o gibugaton sa mga MCOs nga dili tamis nga saad sa pribadong korporasyon ang ilang gikinahanglan kung dili kapilian o usa ka limpyo nga referendum din ang tanang alternatibo. Mapa CDA man, joint venture man, stock corporation man, maapil sa pagpili.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Doon ay bago ang gipagawa si Board Titing Senate mga kaigalaan. Nga siyempre, Ang AGMA, dili referendum.
1: Ayoy!
3: Good morning!
0: Noted! Board Titing Sinit. Pero ato nang tanawon mga katropa, gabantayan. Kung unsabay dagan ni ini mga kagilaan kaysa August 1, nasibog man, so aduna pa taas-taas nga higayon. Nga aron kamo makasabot mga katropa. Kung unsabay angay ninyo nga masabtan, dili dapat pwede ang ipugos kibasi mo dugo.
1: Ayoy!
0: Santang, atong-atuan ang balita ni katropang Ivan Polonan kay Senator Padilla, mibisita sa mga pamilyang namatyan sa landslide sa Sarangani Province. Atong sayron na dugang detalye, katropang Ivan, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Nagsunol o ginabang si Senador Robin Padilla ngadto sa mga kabanay sa duha ka pamilyang namatyan sa landslide ning niaging Hunyo 10, dungan sa iyang pagbisita sa mga nasampit sa sitio Pandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Alas 8:30 sa buntag, nibisita ang senador sa mga nabiyaan ng pamilya sa usa ka pribadong punerarya, kundiin ilang gipaabot ang kasakit og kapait nga ilang nasinatian. Maabi-abiyon usab nga nagpaabot og simpatiya si Senador Padilla og nagtunol og cash assistance gisad usab niini nga bisan nakapokus sila sa impeachment trial, dili sigapon nila kalimtan ang kahimtang sa mga apektadong pamilya sa landslide og baha sa Sarangani Province.
5: Tandaan niyo po, nandito po kami hanggat kaya po namin, tutulong po kami at makikiramay sa mga kababayan po natin na katulad po ngayon. Medyo masakit po, masakit na mabigat isipin ay pamilya talaga pong nakakapanghina.
4: Kay Baluan, nga unang bibisita sa probinsya ang nasampit kauban si Senator Alan Peter Cayetano, kundiin nanghatag sila og mga construction materials. Mga katropa, aron dili daling magkasakit, gubikan sa maot nga panahon, pakusga ang imong immune system. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa aming balita, itong atungan si katropang Filipe Oligario, kapitang lawa sa usa ka tuig nga bata. Pabilin pang missing human sa landslide sa may Malapatan. Atong sayro na duga detalye, katropang Philip, imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Buot kay padayon karong adlaw ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon sa Malapatan, Sarangani Province, alang sa usa ka tuig nga bata nga nagpabilin nga wala gihapon makitan gawas sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa nahitabong landslide ni aging Hulyo 10, kay hibaluan nga ni aging Sabado. Gisakay na ang 9 kabangkay sa chopper gikan sa nasampit nga lugar padulong sa Malapatan National High School aron hingpit nga madala sa pribadong purinarya og mahaya. Sumala sa mayor nga temporaryo unang gihunong ang operasyon tungod sa sagunson nga ulan og linog.
7: Sinabihan ako ng mga army, sabi nila, mayor, yung 1-year-old yun ang hindi talaga namin nakaya, even sa community hindi. So nag-decide na lang talaga ako dahil medyo mahirap ang panahon, binaba namin yung 8. Siguro baka bukas or Tuesday, balikan namin, then maghiram kami ng K9 sa armed forces.
6: Hangyo usab ni alias Nene, gabisan bukog na lang sa iyang apo ang makitaan, aron matagaan lamang og maayong haya.
8: Itong gabay, hangyo lang ko kay Minyon. Pinintamot niya yung mga tao, gabisan bukog lang. Nagmaplastar lang ko pagabutang sa bata. Inahan mga igsoon malagyo sila.
6: Sa dato sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, giila ang mga mitaliwan nga silang Ricky Benyaton, 31 anyos, Bonbon Kawari, 27 anyos, Prince LJ Yaton, 7 anyos, 30 Yaton, 3 anyos, Savior Yaton, usa ka tuig nga maoy nagpabiling missing. Samtang ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos, og ang tulo ka anak na silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, og Well J, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU Malapatan ang talanggalastuhon gikan sa pagpahaya og pagpalubong. Mga katropa, sakit og pait man ang mga susamang kasinatian, apan kinahanglan nga magpabiling abtik ang atong panglawas. Mag Sunthone Plus Gold Herbal Capsule na, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, alas 5:51 naman! Pastilan, paspasa, budaga, ding orasa, walang taigong oras, padayon sa unahan mga kaganaan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw diahang dapita. Kaya ka tulungan nun, natong kayo Santong Plus Go. Kaya ba natong Santong Plus Go Fumix o Santong Vitamin C.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alam sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katrupang Ruel Dumantay, nagayong kaliyog, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Si Katrupang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ng ituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma, ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ng ituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Xanthan Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Xanthan Plus Gold.
3: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kasugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Xanthan Plus Coffee Mix. Nalipay kayo kong gawas lamig siya. Wala pag ginito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nagituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab,

0: Apple on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:05 na sa buntag.

0: Palita sa Bundang Express, Balita sa Bundang.
1: Sa ulo ang tudling sa itong mga balita, oras sa top story.
2: Headlines.
1: Tennis star Alex Iala nakapauli na sa Pilipinas, human ng historic run sa Wimbledon.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, patay lawas o sa katuig nga bata na pabiling missing human sa landslide sa Balapatan, Sarangani Province.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, menor de edad nga wala hatagi og yosi nanungga, biktima landing sa tambalanan.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang national, XO Chief Arnel Ignacio gihika o gikiha o usurpation sa ombudsman gumikan sa 1.4 billion pesos nga land deal.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, bagyong Bavi naghimo og lakong kadaot sa China o Taiwan, kapin sa 100 ang naangol.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Linda Noskova kabikampyon sa Wimbledon 2026, human ang kulbahina mga dula.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, South Korea actor Gong Yoo magpahigayon ng fan meet dinhi sa Pilipinas.
2: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, higanting ulod gamurag alien ang panagway, dili makahilo og ikaon pa sa Africa.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sup, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Lunes, petsa 13 na sa bulan sa Hulyo, tig 2026. Kaninyong lagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hato nato kaninyo abang manginito nung labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga resapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na, ubay-ubay nang nakasulay na kapamatuod. Busa sa pagkinaw natin nyo, tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Adunay 9 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na nato dugayon pa mga katropa. Ania na mga retalya sa atong mga balita.
4: XFM. Top stories. Top stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista. Tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM. Top stories.
2: Top stories.
1: Usa ka mainitong pagsugat nga haom sa usa ka bayani ang misugat sa Filipina tennis star nga si Alex Iala sa iyang pagbalik sa nasod kagahapong adlawa. Human sa iyang makasaysayan ng kampiyonato o kampanya sa Wimbledon. Ang 21 anyos nga magdudula miabot sa Ninoy Aquino International Airport kagahapon ni aging adlaw sa hapon. Kundi in personal kining welcome sa mga opisyal sa POC, PSC o sa PhilTA. Pagpabilin si Iala sa nasunod-sunod sa pipila kaadlaw alang sa sunod-sunod nga media engagements o fan meet sa dili pamubalik sa iyang training o biyahe. Kahinumduman nga nagpabilin o dako o nagbilin o dako nga marka si Iala sa Wimbledon, humaniya gipili ang defending champion nga si Iga Swiatek aron masulod sa round of 16. Sunod nga pangandam o pangandaman sa mga atleta ang WTA 1000 National Bank Open sa Canada sa sunod nga bulan o ang US Open nga may katapusang Grand Slam karong tuiga.
4: XFM.
2: Top stories.
4: Top stories.
0: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Ano na 10 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa ato ang weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumarnaw Santon Vitamin C.
5: XFM Weather Update.
6: Weather Update.
1: Ang lakad sa panahon karong adlaw Lunes, mga katropa, makasinating managumon ng kawarangan ng General Santos City. Dina na sa 32 degrees Celsius ang temperatura, 11 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabat sa 22 kilometers per hour o 40% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato makasinating hinay ngadto sa kasarangan ng pag-ulan sa Kawanangan, dina na sa 30 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabat sa 18 kilometers per hour o 65% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating panalagsang pagdagom o pag-ulan ang Kawanangan, din na nasa 31 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabat sa 20 kilometers per hour o 50% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.29 sa buntag o musalo po niyang alas 5.59 sa hapon.
5: XFM Weather Update.
6: Weather Update.
2: Balitang lokal. Balitang sa lokal.
1: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
2: Balitang lokal, balitang sa lokal.
1: Buot kay padayon karong adlaw ni manapatan Mayor Saluway Jun Sumbu Jr. ang retrieval operation sa Sitio Blisong, barangay poblasyon sa manapatan Sarangani Province. Alang sa usa ka tuig nga bata nga napabiling wala gihapon makitan, gawas sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa retabong landslide ni Aging Julio Gis. Kahibaluan nga ni Aging Sabado, gisakay ang 9 ka mga bangkay sa chopper gikan sa nasampit nga lugar padulong sa manapatan National High School aron himpit ka madala sa pribadong

0: Mitaliwan, gilakuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos. Inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos. Tuluka anak ka silang Jordan Malajan, 18 anyos. Reniel Malajan, 8 anyos. O si Waljay Malajan, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU manapatan ang tanang ganastuhon, gikan sa pagpahaya o pagpalubong sa mga Mitaliwan.
1: Balitang dukan, balitang salunyan.
0: Samtalaing pangdetalya sa tumbalitang lokal, Senador Padilla bibisita sa mga pamilyang namatyan sa landslide sa Sarangani Province. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Polonan? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Nagtunol o ginabang si Senador Robin Padilla ngadto sa mga kabanay sa duwa ka pamilyang namatyan sa landslide ning niaging Hunyo 10 dungan sa iyang pagbisita sa mga nasampit sa sitio Pandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Alas 8:30 sa buntag, nibisita ang senador sa mga nabiyaan ng pamilya sa usa ka pribadong punerarya, kundiin ilang gipaabot ang kasakit og kapait nga ilang nasinatian. Maabi-abiyon usab nga nagpaabot og simpatiya si Senador Padilla og nagtunol og cash assistance gisad usab niini nga bisan nakapokus sila sa impeachment trial. Dili sigapo nila kalimtan ang kahimtang sa mga apektadong pamilya sa landslide o baha sa Sarangani Province.
3: At tandaan niyo po, nandito po kami hanggat kaya po namin, tutulong po kami at makikiramay sa mga kababayan po natin na katulad po ngayon. Medyo masakit po, masakit na mabigat isipin ay pamilya. Talaga pong nakakapanghina.
2: Kay Baluan, nga unang bibisita sa probinsya ang nasampit kauban si Senator Alan Peter Cayetano, kundiin nanghatag sila og mga construction materials. Mga katropa, aron dili daling magkasakit, gubikan sa maot nga panahon, pakusga ang imong immune system. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. X FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang doon ay 16 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Himas Rehas ang suspect sa pagpanigbas patay atol sa operasyon nga gilusad sa Bacar Police Station ni Niaking Adlaw sa Barangay Labangal, Jansan. Ikumpirmar sa mga otoridad nga ang dinakpan nga suspect mao ang responsable sa pagpatay kay Junel Compesor, 20 anyos nga liborero og residente sa San Roque, Barangay Labangal, Jansan, gamit ang hait nga bulo. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Police Station 2, pagpanimalos ang nagunang motibo sa pagpatay sa suspect. Gibutyag niini nga adunay dugay nga grabe nga bangi o reklamo sa duwa ka partido nga misangpot sa maong trahedya. Sumala pa ni Police Major Noel Cardo, Station Commander sa Macar Police Station, nga nakikoordinate sila sa mga nakailas sa biktima, ingon man sa witness sa maong panghitabo hangtod sa nasayran ang suspect. Giangkon man sab niini ang gibuhat nga krimen. Nasayran nga alauna sa kadlawmo ni niaging Julio G. samtang nagkaon og pastel sa Zone 5 sa Droke sa reskutang barangay ang biktima. Kalit matod pa nga adunay lagubong nga nadunggan ang mga residente. Nakita na lamang nga naghagba ang biktima o nagkadugo sa covered court. O sa pagsuta nga doon na kiniduwa kasama tinigbasan rason sa iyang kamatayon. Sa kasamtangan, gitanggong sa Police Station 2 ang suspect o kikatakdang magatubang o kasong homicide o murder. Samtang napadayon ang pagtigo mo dugang ebidensya o mga pahayag sa saksi isip pagpanganam sa formal nga pagpasaka sa mga kaso.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Dugang pa sa itong mga balita lokal, mga katropa. Isuspetsyahang kawatan sa Jensen nga misulay og tago sa compound aron makaikyas sa kapulisan dakpan. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-Express Balita mo!
1: Live report!
2: Dakpan ang usa ka lalaki human kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East, General Santos City aron unta nga makaikyas sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, naitabo ang insidente pasado alas 9 sa gabi diin na matikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod niini, iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight ug didto niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bungbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga ni siyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. paspas nga mirespondi ang mga otoridad, kauban ang mga barangay tanod, inungdan sa pagkasikop sa maong lalaki

0: Ano na 20 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold Herbal Capsule. Natagab na baka sa mga baratian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Menor de edad nga wala hatagi o gyosi nanunggab, biktima landing sa tambalanan. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukid noon? Pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Magatubang karon og kasong frustrated homicide. Ang usa ka 16 anyos nga lalaki humana ini gidunggab ang iyang kaugalingong higala tungod lang wala hatagi og sigarilyo nga nahitabo sa Mayprok 9, Barangay Managok, Malaybalay City, pasado alas 11 sa gabi, Hulyo 11, 2026. Naila ang biktima nga si Ark, 21 anyos, laborer og residente sa Maong Dapit. Sa imbisigasyon na sairan nga ang suspect og ang biktima nag-uban sa usa ka tindahan og video kihan sa ilang barangay niatong higayuna. Nangayo og sigarilyo ang suspect ngadto sa biktima, apan nibalibad ang biktima og nagkanayon nga wala siya sigarilyo. Human niini nibiya ang biktima og niadto sa bilyaran aron magdula, apan pagka alas 11 sa gabi samtang padulong na unta mugawa sa bilyaran ang biktima uban sa iyang mga kauban, alit lang nga niabot ang suspect og daling gidunggab ang biktima. Bisan pa man og nisulay sa pagsukol ang biktima, nakaangkon gihapon kini og sama dinunggaban sa lawas. Ni sulay pa og dagan ang biktima, apan giyukod gihapon kini sa suspect sa wala pa kini hingpit nga niikyas. Sa pag-abot sa mga tanod, ila na yung gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC. Sa pagkakaroon, anaana sa luwas nga kahimtang ang biktima samtang padayon nga giatiman sa mga doktor. Nasikop usab sa mga neresponding tanod ang suspitsadong minor de edad og formal kining gitugyan ngadto sa Malaybalay PNP. Sa karon ang suspect anaana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang pa sa itong mga balitang regional, mga katropa. XFM News Davao nagpahigayon og media literacy workshop alang sa mga kabataan-unan. Ano na'y dugang detalye si katropang Annalyn Borja? I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Nagpahigayon og usa ka adlaw nga media literacy workshop ang XFM News Davao nga nagtutok sa news writing, responsible social media posting og fact checking alang sa 12 ka mga kabataan-unan gikan sa Intangan Seventh Day Adventist Church. Atol sa workshop, gipaambit sa mga miyembro sa XFM News team ang mga batakang prinsipyo sa pagsulat og balita, husto nga paggamit sa social media ug ang pamaagi sa pag-ila og paglikay sa mga sayop og dili beripikadong impormasyon nga nagkatag sa online platforms. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang media literacy sa mga partisipante ug masabtan nila ang importansya sa responsableng pagkuha, pagproseso ug pagpaambit sa impormasyon ilabi na sa panahon sa digital media. Matud ni XFM Davao News anchor katropang Jovette Espanyol, importante nga masugdan sa kabataan-unan ang pagkat-on sa husto nga pamatasan sa media aron mahimong responsable nga komunikador ug makatabang sa pagbatok sa misinformation ug fake news sa ilang komunidad. Mga katropa, aron healthy, mag Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: Express Balita. Express.

0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, na 6:51 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon.

0: Hey, buenas tardes, querido Tarama, que tropa, good morning. Siyempre, resa ka ron ang bulusay ng programa. At daw kita ka ron nga Lunes. Wala, pizza 13 na, daw ka daw lang, sweldo na po sila.
1: Okay.
2: Wani kay Apple?
0: Ha?
2: Wani kay Apple?
0: Wala man, naibayad, manukutang.
2: Tablayan-blayan ka, mura kong dili utangan.
0: Siya. Naningkamot ta para magbayad ang utang.
2: Inooda, maningkamot yun ta. Kasi siyempre, hindi man pwedeng mapil dito sa matag-adlaw.
0: Yan. Ay, may buntag. Diyan ka rin yung tanan ha. Kumusta ka mo mga kagilaan? Kumusta ang inyong weekend? Inautong ta nga okay ka o ba ng iyong mga pamilya? Naglabing-labing mo ni misis nga ng dapita? O ga, siyempre, mga kagilaan ka o ba ng iyong mga anak? Nagbanding-banding ka mong dihang dapita? Siyempre ka magbanding, di man kinahanglan mula ag mga kagilaan.
2: Oh, sa balay lang god, luto, ginagbay, banding together, bahalang way gasto.
0: Bahala na! Simple ba, basug-basugba na mo diha ka ng kung sa'y angay na itong subahon diha.
2: Inoon.
0: Diba? Nga, syempre, mga katropa, timplahe na po ka ng tetrapak.
1: Atay.
0: Ayaw lang, tinaminti ha, kay kamalo mo. Grabe ka ng sukar, mga kagilaan. Okay ra ng panagsalang mga katropa. Basta importante ha, sa tanan ngayong gikaon, ang iyong health mga katropa, ayaw ginintawan ninyo kalimta. Pagtanan ninyo, oy, kada lang, grabing kolesterol niya akong kaunon, hinahinay. Pagtanan ninyo, oy, grabing asukar ni ini, ha?
2: Bawas.
0: Nag-ice cream pag yun.
1: Atay.
2: Galing. Pero panagsa naman daw, sa isa kabulan, kalima.
0: Talagsa dahil ng kalima.
1: Atay.
2: Paborito mo gano'n yung ice cream.
0: Basta ako ang kabalo lang pagtalagsa ka ni Kaisar gina sa isa kabuwan.
2: Ay, Kaisar.
0: Pwede po Kaisar sa isa kasimana.
2: Anako na ilan nga kauban na to. Ay, kauban na to. Kanang kauban. Kauban lang, kauban na.
0: Tarong ka, masipiat ka.
2: Hilig ito ka ice cream. Wala mga ganahan siya mga kaupat sa isa kabulan.
0: Hindi ito mo itong tag 150.
2: Adi ito mao.
0: Alain
2: ito. 150 na may ang budget. Good morning! Dili ka sugakod.
0: Dili ka sugakod. Katugag may lang. Anong kap.
2: Oh, pag sarili.
0: 30 naman to. Tag 30 mo siguro.
2: Wala pa ka na diabetes niya, pre.
0: Kanang makulit siya, payat mo na yung rason.
2: Oo, natama.
0: Kanang isa kabulan ba, kalitog na akong timbang.
2: Tulog-tulog, pod.
0: Diabetes, o yung kong.
2: Diabetic, dahi?
0: Yung diabetic.
2: Binakong tulog-tulog, kulang-tulog.
0: Mga after pinakabulan, ng hiwi ang baba.
2: Ah.
0: Gih, mild stroke. Mild stroke.
2: Wala, ginaikuan ba? Kanang ibutang sa tama ba?
0: Ah.
2: O nangin na na.
0: Tama mga kagilan, alas 6:56 na itong oras sa may buntag. Kumusta ka mo? Mga katauhan dari sa General Sando City. Kumusta? Ang ato ang adlaw. Uy, balita na ako ha, na yung mga sa tag 25 kilos nga bugas ngay panghatag.
2: Uy!
0: Pasalamatan na ito ng mga kagilan. O, ato nakita ang post sa LGU o sa post ni Mayura. O, nanay mga gipanghatod nga bugas sa mga kadabarangay na amon to sa inyo, Chip. Wala pa mo yung bugas, 25? Ang barangay sa Isidro, nakita po na akong na po yung ipangnaog ng mga 25 kilos nga bugas.
2: Kami, wala pa, Patima.
0: Patima?
2: Oo, oh, wala pa.
0: Pero naanak kita ko.
2: Ano ba?
0: Oh, sa...
2: Naghahapon gani, si Katro mga Iban, nagsigig reklamo kay naado yung mga borders, gawa mo tagay.
1: Atay.
2: Pero apilan siguro itong borders. Eh, wala lang siguro yung budget pa sila, ha?
0: Apilan ninyo. Uy, kis, diba, sulti? Basi pagdili, taga-jinsan.
2: Oh,
0: tagaan man, katropang Chris.
2: Tama. Sulti, mawag, kung nahitabuan sa diha, apil lang.
0: Oo, mawag, nagiboy ang pamahayag. Bisa pagdi ka, mawag, bitaw nga di mangayo o voter certificate, diba?
2: Correct.

0: Asa na rin pangalan, na yung address.
1: Oo, na kay pangalan, na kay ID di haroon.
0: Oo, na yung firma.
1: Importante man ang ID. Nga naman, eh siyempre, pag liquidation ni Ana, mga katropa, labing pa kung cash ang hihatag.
0: Mm.
1: Pero ka na mga bugas ni Ana, hindi naman na kinanglan na yan. Sa balay gani, gibinin na stubangan, nagbinin na big bangko. Oo. Ang style sa Isidro, mura pandemic ba?
2: Atay.
0: Actually, nindot kayo mo distribute atong kapitan sa Barangay San Isidro.
1: Gani?
0: Kapitan Jeff Rox, congratulations ka. Saludo kami sa imo.
1: Yan, yeah, babalik na kay San Isidro.
0: Hapit na. Hindi tara kong yuta rin. Kung mo rekomenda si Cap, naday pa utang di ako. Balhin ko eh.
1: Alas 6.58, ang atong oras mga kagilaan. Ay, atong mga katropa, nga nagkapamina, 26 ka barangay, din ang atong syudad. Good morning!
3: Good morning!
0: O, siyempre, mga katropa sa Makima area, may itong Kiambog, base may Mundag!
1: Good morning po sa atong mga kagilaan, diyan sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning!
3: Good morning!
0: O, siyempre, mga katropa sa Tupi, o Pulumulok, South, Kota Bato, magandang maga.
1: May buntag po sa mga nagatanaw sa itong SockMed, mga katropa na ito diya karoon. Good morning diya ka ninyong tanan. Paki-like, paki-share, paki-comment na lang po sa inyo ang gustong i-comment. Naroon ka na may gustong patimbayaon. Pwede na ito na mga katropa i-basahon para ka ninyo kay Ana Tamo Kalab, mga kagilaan.
0: Ana, dito siyempre, diba? Sila guhinungdan nga nung naata dali, di ba?
1: Labing pa si Leo Labana, Labadan. Good morning diya ka ninyo, sir. Good morning.
0: Oy, good morning, sir Leo.
1: O, siyempre, atangin ninyo mga katropa ang atong iskutanan, karabuntaga. Siyempre, di mawala ang atong word for the day. Magpabiling gila mga kagilaan.
0: Mm.
1: Kaya siyempre, ang atong mga balita, karo mga taknaa. O, gakin sa gyud ang open sa kausaban ng bababae ba o lalaki. Lalis na po din niya.
0: Mausap ka ha, ang iyang partner kung hindi siya laganahan sa imo ha?
1: Nga investigasyon sa Senado. Bago sa katawang Pilipino, ang gasto.
0: Mao na ang very trending karon nga nang utana ang uban nga kumusta na ang gasto sa impeachment.
1: Impeachment tapod the hearing unyang hapon alas 2.
2: Atay.
0: Mao lagi.
1: Oy, lain kalamidad pagbaha mga katropa pero unsa ang pagningkawa sa mga biktima ang katawhan?
3: Bullseye. Bullseye.
1: Kamo ka katropa ang Kristo kaning baha ba? Cycle naman ni every year na
0: Dahil
1: kusog ng mga pag-ulan.
0: Mao bitaw ang ginamugna ng flood control bitaw. Kay nahibaw-an nga sa inig ulan mo baha gyud kay luoy ang katawan.
1: Pero ang response sa gobyerno ba murag para sa ilahan no murag bago kay hapon tanan kada tuig nga kabalo na magyud sila nga cycle na kini kumbaga naay pagbundak nga ulan karon tuig sunod tuig na man gihapon nganong dili na napangandaman daan.
0: Correct.
1: Iba, haro nga ka nang wala na yung maangin nga, kinabuhi, wala na yung ay, nako. Agapon. Diba, pila ka, itong sabay naman ito? Basta, kusog ka pagmundak sa ulan, pila ka mga katawahan nato sa Malapatan ang sus, naigo na po sa grabing trahedyang landslide mga katropa.
0: Pulo ang patay.
1: Pila na po kabalay ang nangaguba. Kaya sa Glan, mga kagilaan, tungod sa kusog na pagbundak sa ulan. Wa ba kita pagpangandam ni ini o atong gipasagdan ng mga puno diha sa kabukiran nga baka putlo na lang gidin tawon?
2: Atay.
0: Muna pong
1: sana hinungdan sa landslide. Kaya wa na yung mga bilin diha ang punuan sa kabukiran na to kaya wa na may muhupot stubig mga katrupa.
0: Wa na yung mupugong sa pagdahili si yuta.
1: Correct. Niya, sa may kinabungat sa itong dinar. Wa man tanong masangin kaninyo mga katrupa pero mura mag sa nahintabo o mura mag ginatugutan man ninyo ang pagpumutol o kahoy siguro?
2: Atay.
0: Oo lang na, kay dili man mulimod ang atong kinaiyahan.
1: Naman tayo 20% kundiya sa Lawaan.
0: Agoy.
1: Natay 20% sa Nara.
0: Agoy.
2: Atay.
0: 20%? Asa man ang 20%?
1: Padulong sa ilang bulsa eh.
0: Ha?
2: Atay.
0: Ka ng mga sindro?
1: Unta lang di tinoon.
0: Unta lang.
1: Unta lang, nag-ano lang tanga di tinoon.
0: Lagi.
1: Pero basin ba sa mga hitabo nga baha? Nga naman ha.
0: O siyempre ka ng mga small scale mining. Kaya ba man tanga grabe na ka delikado kay bukot-kot magulas bukid. Kanya mamatay ang mga tanom.
1: Ang atay pangutana po nun niya, nga nung kinahanglang MCO ang magbuot sa kaugmaon sa Sokote ko to?
0: Ay, kani, Vice Corinthian eh.
1: Kaya ang agma, tingala ta ang niya ni Pagawas nga dili na i-hybrid ni Rasul lang Sokote ko to nga di pwede ang benyo. Gibakwi sa niya ang ilang desisyon.
0: Wow.
1: Balik sa hybrid.
2: Atay.
0: Ini wow.
1: Mao na pero lagi daghan magud nagakahadlok pero giklaro man ato ni Dres atong sibihanan pinaagi ni Attorney Alcunera nga ang agma kabalo na mi ana nga wa gyud ni referendum mahitabo.
0: Correct.
1: Di ba pero ato mga resolusyon ngayong gipamugna nga kikinanglan pangutanon sa katawhan unsa man to siya. Motoy angay mabalaan dili nang 1500 lang inyong ngayon o desminyo.
2: Okay.
0: So, nagdali-dali, gano'n yun?
1: Oo, oh, niya, si Board Titing Senate, ipahayag man po.
0: Nga.
1: Oo, lagi, wa ka malo mag-idming, wa mag-idming mahitabong referendum.
0: Oo, niya.
1: Kaya iya mapag-isulti nga, wag yung referendum sa agma. Pero lagi, ang resolusyon ngayong gipangbuhat o ang inyong mga conditional, unsa kayo ito?
0: Agreement. Agreement.
1: Mao na ang mga angay mapahibalo ninyo sa katawhan.
0: Kasi makalimta na po na. Si kalimtan na po.
1: Kita ba yung Pilipino basta magdugay ng katrupang krisang isyo, malimtan.
0: Malimtan. Labi nagtabunan na og mga dagkong isyo pa.
1: Sakit yun na nato mga Pilipino. Tanawan ninyo, tabunan na po ng flood control kaya na impeachment.
2: Atay.
1: Yan na gina.
0: Yung may iskutal ng flood control, karon kating ulan naman, tingbaha na.
1: Kahilumdong na po. Grabe naman. Tanawan rin yung mga kawatan. Nanguag mga malita, tanawan ng baha. Eh, muana na.
2: Atay.
1: Pero kung wa pa gani baha mga katropa, wala lang sa tuwa.
0: Limtan ay.
1: Limtan rin na to. Anagin siguro ta mga Pilipino, mga kagilaan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: May na lang kayo na ako'y lahing lahi.
0: Sa Turko?
1: Oo. Sa 703 ang atong oras. Ari na karoon mga kagilaan ang atuang word for the day. Ang atong kanyang Santo Plus Gold. Kaban na ito ng Santo Plus Herbal Capsule.
3: Bullseye.
0: Ang atong word for the day mabasa sa Isaiah 43:19 nga nag-ingon, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." Mga katrupa, atong hubaron sa Cebuano para mas klaro kayo diyan nimo. Tanawa, ako magabuhat og usa ka bag-ong butang. Karon kini muturok, dili ba kamo mahibalo niini? Bisan sa kamingawan, ako magahimo og usa ka dalan og mga suba sa disyerto. Kani katrupa, usa ka dako nga kanabang pahimnon pahimangno sa Ginoo sa tuwa, wala bay dili kayang buhato ng Ginoo? Kanabang wala ba'y butang nga murag maingon nato nga dili kaya niyang buhaton? Ang Ginoo is a God of possibilities. Bisag unsa pa ng sitwasyon ni Buda, naglisod man ka, nagpait man ka, daghang kagkontra, ang Ginoo na ay mga pamaagi kung unsaon niya pagtabang ang usa ka binuhat, labi na kung ikaw nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tulo ka butang, gusto na ko isgutan, karong butaga. Ang Dios mao ang magtukod sa bag-ong sinugdanan. Kumbaga, ako magabuhat og usa ka bag-ong butang. Muna yung ingon niya sa pulong. Mga katropa, ang atong Dios dili stagnant o walay lihok. O dili siya mo, kanang moraga, walay development ba? Siya usa ka Dios sa pag-uswag, bag-o, pag-uswag o bag-ong mga sinugdanan. Kung gibati nimo nga natapos na ang usa ka importante nga bahin sa imong kinabuhi, bisan pa man sa kapakyasan o kasakit, ayaw kawala o paglaom. Ang Dios kanunay nag-andam og bag-ong yugto kun new chapter nga mas nindot og mas makahuluganon alang kanimo. Kun sarado ang trabaho kay lagi nanarado tungod sa kalamidad, naigo sa krisis, so na bankrupt, wa kay trabaho, ayaw kagool. Ang Ginoo na diha naghatag kanimo og promise nga siya magbuhat og mga bag-ong butang alang nimo. Ang importante lang, ikaw na ipagtuo, ikaw musalig kaniya nga, He is God of provision. That God will not take you for granted. He will not leave you nor forsake you. Ingon siyang promise. Sa ikadwa, kinahanglan kitang magmatngon sa lihok sa Dios. Karang purong hagingon niya, karon kini muturok, dili baka mo mahibalo nini? Usahay, tungod kay sige kita og tanaw sa ato mga kagahapon o sa ato mga nangaging kapakyasan, dili na nato mabantayan nga ang Dios nagsugod na di ay og paturok og bag-ong mga panalangin sa atong atubangan. Lagi it is in us nga magbantay kita sa mga buhaton sa Ginoo. Kay sige tag kabisi sa kagahapon, sige tag hunahuna nga napakyas ta, mo nang sobraan kabisi, di nakakabantay nga ang Dios nagpaturok na og bag-ong mga binhi diha nimo. Muhatag siya og opportunity, labi na kung ikaw kasaligan, kung ikaw kanabang dunay makita sa imuha nga dako nga butang nga ikaw masaligan sa gagmay butang samot na kung dagong butang. Aro makasugod kita sa bag-o na ito nga kinabuhi, kinahanglan ablihan nato ang atong espirituhan ng mga mata. Biyaan ang mga nangaging kagool o kalimot mga katrupa. Kung mubiya na ganyan sa nangaging kagool, ayaw naghinumdumi pa. Kaya biyaan naman. Kaya na mag-iuban, biyaan pero taod-taod iyang hinumduman rapod. Nalabi nagtawgon sa mga higala nga mayong pre. Dali diri pre kay libre ni pre. Ako'y bahala sa imo pre. Dali ra kayong mabit-bit o. Dali ra kayong mubalik. Pero katrupa, ang bagong kinabuhi, alang na kanimo, di na alang sa mga taong dili pagkabiya sa kalibutan. Dili pagkabiya sa kinaham sa kalibutan. Kinahanglan, ablihan na ato mga espirituhan ng mga mata, biyaan ang mga nangaging kagool o dawaton ang bagong oportunidad nga iyang gihatag karong adlawa. Pasagdi ang Ginoo, muhatag kanimo bagong opportunity. O dili limitado ang Ginoo, ayaw tanawa lang sa gamayng butang. Sa man iyang gihatag ko, ay murag dili man kumulambuan ni katrupa. Ang pagduda, wag wad-a sa imong huna-huna. Wad-a sa imong salabutan. Kay dili na magkaayo di akadimo. Salig sa Ginoo, hatag og confidence des Ginoo nga ikaw pag-providean sa Ginoo sa imong mga paghinahanglan, sa imong negosyo ug unsa man nga pagpaningkamot sa matag adlaw. Kay gikinahanglan mga katrupa nga magmatkon kita sa lihok sa atong buhi nga Dios. Ikatulo, walay imposible sa gahom sa Ginoo. Ingon niya siya pulong, ako nagahimo og sa kadalan sa kamingawan og sobra og suba sa disyerto. Ibig sabihin, God is God of possibilities. Walay imposible sa Ginoo. Oh, kanang imong sakit nga walay ayo-ayo, kanang imuhang silingan nga di na maulian kay naglagot sa imuha. Katropa, walay imposible sa Ginoo busa idangop ang tanan diha sa Ginoo. Ang disyerto o kamingawan mga katropa, nga mga dapit kini nga diin walay kinabuhi. Kabalo mo gitana. Uga o nya lisod kay agian. Apan ang saad sa Ginoo, ingon siyang pulong, siya ang maghimo og dalan o magpanagayday sa suba sa mga dapit nga abi natong imposible na. Kung nagatubang ka og dagko mga babag aron na babag karon bisan sa pamilya, trabaho o personal nga kinabuhi mga katrupa. Kanang nga kinabuhi ni mo nga daghan kang kauban, nga di mo salig diyan ni mo niya, daghan na chismis nga ilang dawaton, pero dili mo salig sa kamaturan nga imo nga isulti na nila, pasag di ilang. Salig sa Dios, salig ang Ginoo, kay adunay gahom sa pag-abli sa mga sirado nga pultahan, o paghatag o presko nga kusog, diha ka ni mo. Timani katropa, kinahanglan lang musalig sa tao nga ang Ginoo muhatag kanimo og mga pabor. Sa pagsugod man gud, wala may gibuhat ang tao nga iyang gihatag siyang kaugalingon, gihatag man tanan sa Ginoo. So nganong dili man ka musalig nga sa pagsugod sa paghimo di animo, wala man kay gibuhat. Igor man kang ning tumaw tungod sa dakong gugma sa Dios. Wala ka tropa, gipahinumduman kita nga dugay na kining pahinumdum kanato. Nga kita kinahanglang musalig sa kapasidad sa tong buhi nga Dios, og musalig ka lang kung makaila ka niya, og makaila ka lang niya kung ikaw mubasa sa imong Biblia. Buna katropa, gipahinumdum na matagusa, kinahanglan ilhon ni mong Ginoo pinaagi sa pagbasa sa imong Biblia, og kalimta na ang mga pagduda o gayog kalimot sa word for the day kong adlaw. Tanawa ako magabuhat og usa ka bag-ong butang karon kini muturok. Dili ba ka bumahibalo nini? Bisan sa kamingawan, ako magahimo og usa ka dalan og mga suba sa disyerto. Ibig sabihin, God will do possible out of impossible.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Nadunggan ninyo? Nadawat ba ninyo? Nga maog din na siya'y kamaturan. Nade ang Diyos, wag gabiya ka ninyo.
0: Correct.
1: Kamu may gabiya sa iya, ha? Ang importante, magpabiling ka mong anak sa iya, ha? Kay aron di ka mo masilaag. Aron di ka mo makabuhat o mga daotan. Kay kung mubiya mo kaniya, wa man na siya namugos diha nga mubiya mo. Ang iyahang gusto, magpabiling ka mo sa iya, pero kamo magimubiya, di na niya sa.
0: No.
1: Pero kung mubalik ka, bisag pagkunsali mo kabuang, dawaton ka sa alabaw makagagahong.
0: Ang tendensya ng mubiya katropang Roel kay nalimtan. Anang moraga wa na niya ma-recognize kay wa na niya mahinumdumig na mag-exist ang Ginoo sa akong kinabuhi. Nga na ba? So, kung dili ka familiar sa Ginoo, makalimot yung ka. O niya, nag-tendency nga imo na siyang biyaan. Kay wala, dili makawir.
1: na labi pa kung magka-problema na, murag musulti na mo daan ang sa man, gibiyaan man tas ginuuan ni.
2: Nya.
1: Huwag ka biyae, ikaw ang magbuhi.
0: Oo, oh, nagbuhi, magug ka.
1: Oo, nibuhi ka tong panahon nga huwag ka nag-antos.
0: Correct.
1: Tung nga ka sa kaharuhay sa imong kinibuhi, nakalimot ka.
0: Kung puro barkada imong giyo na una.
1: Tua ka dito sa imong mga kaila. Tua ka dito sa imong mga barkada.
0: Loling hayaw.
1: Tua ka dito sa mga palong suga.
0: Okay.
1: Hinagpalong di ay. Ah, di, napalungan ka karon. Allah, nakahinumdum pa ka.
0: Nga naman ano? Nga panahon sa kalis kaharuhay makalimot, pero sa kalisdanan makahinumdum na Ginoo.
1: Sama ra gunaog na ibulinog.
0: Oh. Sige sa singgit.
1: Ginoo.
0: Tabangi ko
1: Ginoo, pero tong wa pa ilinog ko. Wa gid in taong ka panampit. Ako makasulti sa mga baga mog naong. Di ba? Mga kaigalaan, it's time na siguro nga hinumdum mo na to. Nga nakita ay Diyos mga kaigalaan sa atong kinabuhi. Kay kung di

0: sa Pangulo, First Lady, o Speaker Romales.
1: Pabahad.
0: Ang problema, ang inang gipresenta, ang kamatirot anon sa video, nga wa man to gidenay in taon sa depensa. Tinuod man, mga guys, nga nahitabong Zoom meeting. Pero dapat, ang ilang pamatutan, kung maong bakit mga katropa nag-hire bagyot o mamamatay tao ang ato ikaduhang Pangulo. Saan to nila pagpamatuot? Ito'y dapat ang pinakabugat. Pero last week, wag yung ko'y nakita. Oy. Pero sige lang, karoon man daw si Manaha, doon na po sila'y laing ipresenta.
2: Okay.
0: So let's see, let's wait and see. So atanggit mo niya, alas dos na po na mga katropa. Dari sa atong sibihanan, live na po na. Nakatutok kita sa impeachment sa atuang ikaduhang Pangulo. Siyempre, live po kita. Diyan mismo mga katropa sa atuang social media.
3: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Taray pa na itong mga balita!
4: Bullseye! Bullseye!
1: CBCP nanawagan og rule of law sa isyo sa ni BP Sara.
3: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP nga ipatigbabaw ang rule of law og pagkamay tulubagon sa isyu sa impeachment batok ang BC Presidente Sara Duterte. Batok ni Father Jerome Siciliano, pabor ang simbahan sa legal nga proseso og mistigahan apan kutob ra sila sa paghatag og giyang moral. Iklaro niya nga dili kaaway sa simbahan ang BC Presidente o giauhag ang publiko nga iampo ang kamatuoran o hustisya.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang! Alay pa na ito, mga balita. Hindi na kamukuming katropang Rewel Segado ha. Moral na magigistoryahan na agad.
1: Ilaham po ng pagtuo po niya. Pare iman yun. Lisod, bugay na itong ikuan po siya.
0: Itong respetuho ng mga simbahan mga katropa. Kaya hindi ko pa daw nila nga kaaway ko noong ang Vice Presidente. Ayaw niya. Away
1: ang ayaw lang si Father Plabe.
0: Ayaw si ha?
2: Atay.
0: Father na ito?
1: Ay, brother to brother.
0: Kaya nag sister.
2: Atay.
0: Sabi lang sister.
1: Mo ba?
0: Brother na si ya.
1: Brother.
3: Joel Dumantay. Chris Legaspi. Bulsa. Bulsa. Bulsa.
0: Alay para ito mga balita.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Ombudsman Rebulla. Mupili dapat o tali sa negosyo o politika. Okay na panawagan ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla sa mga opisyal sa gobyerno galikayan ang conflict of interest. Ug mupili lamang tali sa pagnegosyo o pamulitika. Ikumpara mo usab di Assistant Ombudsman Mico Clamano nga gimbisigan na silang Uswag Elonggo Representative Jojo Ang o Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera tungkol sa kalambigitan sa construction business samtang naasa pwesto. Duga pa ni Rebulla, walo usab ka mga contractors ang ginaimbisigahan karon tungkol sa anomalya sa flood control projects.
4: Bullseye!
0: Ang pangutana kung nibuto ba ni Ogno or yes si ano?
1: Ana lang.
0: Be, atong siren mga kaigilaan. Nagbuto ba ng yes ito? Nabuto ba ng yes ito sa impeachment?
1: Klaruhin mo.
0: Klaruhin, paklaruhin mo dyan. Noel Bong Rivera. Nagboto, yes. Sacrificial lamb.
2: Atay.
0: Then, ding, ding, ding, ding, ding. May buntag, Olive C. Good morning. Good morning kang Randy Archaga Santisas. Good morning.
1: Good morning, kaninyong tran.
0: Okay, siyempre, salamat para itong mga balita.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Impeachment, dibibisara pagtabok sa kapintasan, sumala pa ni Jokno og Dilima.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
4: Bullseye!
1: Gipanayag ni Representative Chel Jokno ug Representative Leila Dilima nga ang impeachment ni BP Sara Duterte dili lamang alang sa pagkamay tulubagon kundi pagbatok usab sa kultura sa kapintasan. Matod ni Dilima, naghatag og sayop nga mensahe ang mga pagpanghulga ni Duterte. Gidugang ni Jokno nga na normal kining kapintasan kaniya.

0: Ito sa War on Drugs, samtang ginauman ang tulong pagkatistigo sunod simana o karong simanaha sa nagpadayong pagtuki sa Senado sa Article Number 4.
1: The Vice President Impeachment Coverage at Sweldo o Kulmikado.
2: Kaya kung sa may tanong ninyo, absolto ba ang atong ikaduhang Pangulo diri o konbiktado? Pwede ka mong mo-comment down below mga katropa diya sa live. Pwede ka mong mo-text mga kaigsunan sa atong text line. Alright? Konbiktado ba o absolto ang atong ikaduhang Pangulo?
3: Bullseye!
2: Alright, itong pagkunta na. Pero Article 4 pa man ni. Kutong karon Article 4 lagi po na yun.
0: Ganong giuna mga Article 4? Ganong naliligibog ko na. Ganong gi-Article 1 na ninyo ng Article 4 sa una?
2: Matod ni ano, ni Attorney Sal Panelo, wala pa sila ebidensya sa Articles 1, 2, 3. Wala pa sila
0: sorry witness. Ha, naunahan mo na mo ha.
2: Nag-gather pa daw sila witness. Magbuntay mo ni ay.
0: Bagay, ayaw mong buot-buot apart.
2: O ba? Magbuntay mo kunahon na mong Article 4. Kaya naman ang mong witness. Pero ilang witness dapat ko rin si Manaha nga si Matibag na nanghid kay gi-invite daw siya sa FBI.
4: Okay.
0: Ato si Angelica eh.
3: Bullseye!
2: Invite daw siya sa FBI kay morag na something conference or something yun na na. Naghangyo siya nga isibog ko rin isibog. Dali yung tactics ka ha. Playing safe ka no?
0: Matibag, iba ka talaga.
2: Dati ka namang Duterte eh, ngayon ka na naman nag-Marcos eh, baka tinitingnan mo lang medyo taliginit, taginit sigurong bangka.
0: Nangitagli, pamaagi nga makarason siya.
2: Rason. Paggawas dito, ay hindi ako makabalik kasi naoperahan ang kidney ko.
0: Sa sulti na namang ayaw lang yung pamakak nga murag tungluhon imong kaugalingon, Sir Matibag ha?
2: Na.
0: Ayaw lang yun.
2: Uy, lingaw karon kay abogado, mga abogado. Ang witness nila si Attorney Zuleika Lopez. Abogado. So, kung sa kayo may tabuon niya, atangi, ganyan yun na mga kaglaan, ha? Atang, abang-abang po tayo.
4: Atay.
2: Ay, perting nindutan ni Stanaw na ko niya, mga kaglaan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Di rin na gini magkaalaman yun, mga katropa.
4: Atay.
2: Kinsa bagay maayo niini ang prosecution bagay do ang depensa bagay.
3: Bullseye!
2: Pero ako, wala akong personal nga bias mga kaigalaan. Dito lagi ko nakatutok sa ilang pagpresentar kang Tropang Chris. Itanggal na akong personal bias. Lamang ganyan depensa.
0: Mawa?
2: Last week? Lamang? Lamang? Muna nga ako, kanang ginaistorya sa House of Representatives nilang Dilimag Chukno. Pang ano na siya? For the melon shake?
4: Atay.
2: Aron indon lang lamang sila.
0: Bagay, katungod ba nila katrupang Ruel kay naman sa democratic country?
2: Huwag ang tanibabag sila ha. Bahala, konsilidaan mo sila yung mga buot.
4: Atay.
2: Unang charity bone marrow transplant unit sa Lasod, giabrihan sa PGH.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bone marrow transplant? Porba lang giabrihan sa Philippine General Hospital ang labing unang charity bone marrow transplant unit sa tuwang Lasod. Arong matabangan ang mga batang nag-anto sa cancer. Namugna ang pasilidad pinagi sa pagigtambayayong sa PGH og I Want to Share Foundation. Deng kitambungan sa pag-abri ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Naibutang kini sa Right Central Block sa PGH na magsilbi sa mga batang adunay leukemia o gubang pang grabing sakit sa dugo na nagkinahanglan o maong pagtambal.
3: Bullseye!
0: Bitaw mo ni ang pinaka-ultimate nga kanang tabang ba ngadto sa mga leukemia? Kay cancer of the blood mo guna.
2: Mao man guna nagaproduce og blood. Nagano ba og blood nato. So kung kana maguba, wala.
0: Dapat kana kanang transplant do importante jud kayo.
2: Correct. So ang kana no kung bone marrow.
0: Dahan bilihan ang bukog.
2: Sa to ilisan,
0: ilis yun transplant. Transplant. Mura siguro na sila seed nga bone marrow nga i-transfer dito sa kwan sa nangayog tabang.
2: Di po siguro lagi kan sa baka kay ginabulalo man.
0: Lami itong sa baka.
4: Atay.
2: Abot, abot, taganing kaon na niyo.
0: Pat and take!
2: Kahusa, alam mo din pat and take kaliyo. Samdang! Alas 7.24 na itong oras mga katropa sa ito. Pagbalik, 15 gyud ang open sa kausapan. Babayi ba o lalaki? Relax lang ka muna. Kaya nga bayan, natong kanin yung Santo Plus sa Coffee Mix.

0: Sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick tuan na gyud ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated. XFM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya. Bago ra ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom o kape. 3 to 4 cups a day. Ang todsa, nitukar na ang akong asil. Gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Ako gisulayan ang Sundown Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Sige ka ba yan si Mukuna ni Mumbana?
3: Hi! Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni Mumbana, usig ka ba yan?
3: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Katuloy ikatulo ni Mumbana, usig magiging ka ba yan ato?
3: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usig magiging ka ba yan ato niya?
3: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
4: Exciting!
5: XFM.
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Oras mga katropa! 7:30 in the morning. Bullseye! Bullseye! Aras 7:30 na ganintamon. Sa mga wapak kapangapide ha! Ayun na lang pagkapindi sa inyong balay, bitbita ng isa ka sa sharing ng Santon Plus Coffee Mix. Timplaha sa opisina.
6: Okay.
7: Opisina, di pa ka malate, di ba?
0: Kung mukapi pa ka, mukonsume pa ka mga 15 minutos, nga imo ang padulo ko opisina, mga 20 minutos, late you ka o 5 minutos.
6: Okay.
7: Klaro.
0: Bona, ayaw mo pag sige palit. Mag-inamit tawag nga magmatag sa iyo.
8: Roel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa.
7: Mayroon siya, 5 minutes. Ha? 5 minutes lang daw, 5 minutes lang.
0: Nag-alarm. 5 minutes more.
7: Say, 5 minutes nga, gitulugag sa kauras.
0: Pares na ako ganina, nag-alarm, nakalarm ko. Nakamat ako 2:30, kaya nagtingog akong alarm. Kaya sa'yo pa man, 5 minutes. Sos, natulugan, nakamatag alas 3 G's.
6: Atay.
0: Dali-dali lagi. Merese.
6: Atay.
0: Santo Plus Coffee Mix araw, ma-energize kita mga katropa, bangon diritso. Pag nakamata na ka, timplahay mong paborito yung Santo Plus Coffee Mix araw di ka katulgon. Araw ma-energize ka mga kagilaan.
7: Nga dili mo hapdos imong tiyan pa.
0: Yan. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito ninyo mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Aray na yun, tanging yung

0: Kinsa gyud ang open sa kausaban, babae ba o lalaki, katrupang ka, Chris?
1: Mga katrupa, panahon na usab ang atong diskusyonan ang makapainat sa agdang o makapabukal sa unang-una. Karon atong, kanang mo, kunot ka ba? Inag yun siya. Nga, karon atong isgutan, ang usa ka kamatuuran sa kinabuhi, ang kausaban. Apan na kinsa mangyud ang mas daling mudawat, mas flexible o mas open sa kausaban.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga babae ba nga nailang ligon sa emosyon o pamilya o ang mga lalaki nga mas paspas musagob sa estratehiya o trabaho. Kinsa mangyud ka tropa, ayaw pagbiya. Atong tukion, karong buntaga sa programang Bullseye.
0: Unang rason kaya may lima kabuok. Socialization of gender rules. Karabang pagkamatuto ni mo sa katilingban mga kagilaan. Sukad sa pagkabata mga katropa, lahi ang pag-umol sa katilingban sa lalaki o babae. Ang mga babae, kabalo na magin mo ni ini, kasagaran yun, ginatunan na sila ng mamahimong nurturing o adaptable tungod sa ilang traditional ng papel isip tig atiman sa pamilya.
1: Okay.
0: Mura tungod din ni mas dali sila nga bu-adjust sa mga kausaban nga naglambigit sa relasyon o komunidad. Samtang ang mga lalaki sab, ginatun-an nga mamahimong provider and protector. Orang hinungdan nga mas open sila sa kausaban sa natad sa ekonomiya, natad sa trabaho, teknolohiya, basta makita nila nga makapauswag kini sa ilahang posisyon.
1: Bullseye. Sabagay, nga na magyud ang pagpadako sa ito mga kabataan, kung labi na kung babae siya, kung labi na kung lalaki siya. Nga siya ay purpose nga specific para sa iya.
0: So, relasyon sa komunidad o relasyon o komunidad yun sa mga babae. Sa mga lalaki po na provider magunong protector, so dito sila sa ekonomiya, trabaho, teknolohiya, so mas dali sila, open sila sa kausaban pagkabot niya. Siyempre, kung saan manimoy mo pagpangwarta, pagpang-income, kung di ka mo open sa kausaban, mga kagilaan, labing pakaroon na anata sa
1: digital world.
0: Artificial intelligence na yun.
1: Ay, nagiday. Wala, iyaan na ito.
0: Diba? Nagsugod ta, una-una, sa internet nga perting hinaya. Atong dial up, nakadumdum mo na yan to. Nakay telepono linyas, telepono, dial up ka. Pag dial ni mo, mahana po, bago ka kakunik.
2: Atay.
1: O ba?
0: Wala kakaanoan ang dial-up tone.
1: Nakamatikod lang. Pwede mo kukuhin nga nakateki. God mo nang murag wala kayo pagkialam ba?
0: Ipadungog na ko sa inyo ang dial-up
1: sige daw.
0: Tone. Ay, aday lang. Di man dahil tapos hindi makaano dali dahil. Kinanglan pa rin ako nang i-adjust eh. Ari ang mga dial-up tone mga kagilaan. O, aday lang ha. The sound of dial-up internet.
1: Nga na siya?
0: Pag-connect ka na, ga-correct din na. Ana, mag-connect ang dial-up.
1: Nga na deh, sa mukay.
0: Pagkahuman na ng tone, connected na. Yan. Ang problema, kay pag nakakonect ka sa internet, di matawagan ang imong cellphone. Ayaw mo telepono. Para siya, ha? Nakasabot na mas dial-up. Karoon, wala dial-up. Fiber na ron.
2: Atay.
1: Paspas ka yun?
0: Paspas ka yung teknolohiya. 2022 ata, ni, nagsugod na nanay mga dial-up internet. 99 ata. 98. Rangyan na, basta, yung anang dapita. Pagawa sa telepono, mauna na, dial up.
2: Atay.
1: Tingala ko sa una ka ng internet mo, connection ka, kung naa kay telepon line.
0: Ikado ha!
1: Structural position sa trabaho o ekonomiya. Kini nga sa society, ang sa kaayuhan sa usa ka grupo nag-agad sa ilang posisyon sa katilingban. Sa kasaysayan, ang mga lalaki mas unang nga na-expose sa formal nga trabaho ug industriya. Hinungdan nga naanad sila sa paspas nga kausaban sa estratehiya, negosyo ug modernong pamaagi. Apan sa laing bahin ang mga babae karon nga paspas nga misulod sa nagkalain-laing propesyon, nagpakita og mas taas nga matang sa pag-abli sa kausaban tungod kay kinahanglan nilang balansehon ang career ug ang panimalay. Karang tawag nga second shift.
0: Di, mauna yung mas worth sa babae, labi pang babae na narbaho. Kaya, dili bang good, pag kuman sa yung trabaho ng 8 hours, Ang mga lalaki, pagkabutan na sa balay, wala man na, igura man ang lingkod, mupahulay. Hmm. Ang mga babae, kayo atiman pa sa mga bata. Doon ay nakapait sa mga babae, mga katrupa mo na ang atog yung ipanggaon ng ato mga asawa.
2: Okay.
1: Mga bana, panggaan ninyo sila.
0: Ha? Ayaw ninyo pasakiti. Ang bagong mugma. Yan! Dapat ang mga asawa ginapalamian.
2: Okay.
1: Dili ginapasakitan.
0: Dili ginapasakitan.
1: Sinoon.
0: Ha? Cultural expectation sa ego o ga masculine. Ah. Dakog impluensya sa kultura ang pagka-open sa tao. Ang konsepto sa tradisyonal nga maskulinidad, nakingon nga mga lalaki kinahanglan ligon. Maskulin ang lalaki, ligon, dili basta-basta nga matandog. O aduna gi pundasyon.
1: Mm-hmm.
0: So kini nga cultural expectation usahay mao ni makapugong sa lalaki nga daling mudawat sa kausaban. Ilabi na kung na bang kausaban na ngayo og muangkon sila sa ilang sayop o magpaubos sa ilang garbo.
1: Mm.
0: So ang mga babae, tungod kay dili kayo gina-pressure sa katimingban, nga magbagahi, mas flexible nga mudawat sa bag-o mga pamaagi sa kinabuhi.
1: Nakoy kailan eh. Nagahi yung gayo kay no, tama no. Lagi yun siya.
0: Ah, kailan po na ako na?
1: Ah, dili.
0: Dili, lahi po na.
1: Lahi nga rasa ni.
0: Lahi nga rasa.
1: Oh, mga
0: bulldog.
1: Mga kwan ni, kanang Doberman.
0: Doberman.
1: Asal aso.
0: Ay, atapang nga tao.
1: Oh, yeah. Sagsayop na gud. Tamaon gaya po.
0: Sige na, ano, sige, paghot.
1: Tama ka, tamaan ka sa akin ngayon.
0: Ikaw ba? Network theory of social support system.
1: Ako ni. Ang sosyologo nag-ingon nga ang paagi sa pagtukod og relasyon nag-impluwensya sa panghuna-una. Ang mga babae mas daling magtukod og lapad nga social support networks kanang pamilya, kahigalaan, silingan diin na ay binaluay sa mga ideya og emosyon.
0: Hmm.
1: Kini nga komunikasyon naghimo kanila nga mas abli sa nagkanilaing opinyon og bag-ong perspektibo. Og ang mga lalaki kasagaran dunay pang mas pig-ot nga network nga nakatutok lang sa trabaho partikular nga kalingawan hinungdan nga mas dugay silang masagop sa mga bagong kultura nga kausaban. Maudiay. Now I know.
0: Mm. Ayan. So mas gabay ang network sa lalaki?
1: Depende po na kung chismoso ang lalaki.
0: Constitutional adaptation, mao na ikalima mga kagilaan. Kung magtubang o krisis sa katilingban sama sa inflation, kalamidad, pagbalhin sa puyanan, ang mga babae, sosyolohikal, nga napamatud-an nga mas daling mo-adapt sa mga alternatibong pamaagi aron mabuhi ang pamilya. Sama sa pagpangita og dugang ginagmay nga kita o pag-usab sa inadaw-adlaw nga rutina sa panimalay. Sila ang unang mo-absorb sa shock sa kausaban sa institusyon sa pamilya. Ang mga lalaki mas nakatutok na sila sa ginatawag nga institusyonal nga solusyon o mas dugay nga mudawat sa kausaban kung kini makatandog na sa ilang naandan nga authority o position.
1: This is right. Sakto kayo. Kung atong sumahon katropang Ruel, walay ang lalaki o babae parehong open sa kausaban. Apan magdepende kini kung giunsa sila gimatuto sa katilingban, ang babae mo adapt alang sa kaluwasan sa pamilya o relasyon samtang ang lalaki mo adapt alang sa kalampusan sa trabaho o solusyon sa problema.
0: So dapat magpartner yun.
1: Lagi.
0: So magkaubang yun mo kay pareho mo adunay bili.
1: Makatabang man na pareho.
0: So babae, direka sa pamilya, sa relasyon, lalaki, direka sa kalampusan, sa trabaho, o solusyon sa problema.
1: Correct. Kung mag-uban ang duha, successful ang pamilya.
0: Dili man siya perfect, pero near perfection.
1: Yun.
0: Walay perfecto nga tao, mga mga katrupa, pangalan ra.
2: Okay.
1: Mungsilingan na nung perfecto.
0: Pangalan ng perfecto, pero wag yung taong perfecto. Yan! Okay! Alas 7.42 sa itong oras, sa itong pagbalik. Atong dawaton ang mga balita sa itong mga patrollers. Walang relax sa kamarya. Kini nga bahay na. Atong kanilyo sa Turbo Man Enhancer.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
1: Premium D3, ang bago!
5: Ako, sir, may gina akong tulog karon sukad na sa Premium D3 ko. Lagsikit pero may akong pamatay. Layo ragit kayo para sa una. Bisag akong panik, sir. Tanawi, sir. Sikit para sa una. Nga luspad kayo. Kung pasalamat siya kuha ni Premium D3, sir.
1: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Food supplement for men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Gold.
15: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan na rin ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
16: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung saka

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!

0: onya kay alas 7:48 naman yan, napakadaya sa inyong balay.
1: Okay.
2: Pag-decide na lang. Mamsin ba ka o mo-resign?
0: Ako sa imo hano, bago ka mahabag opisina, magbit-bit na kadaanog ka ng form sa lib.
2: Ipananggit na lang diritso ba, sir? Actually, wala na ako nahatag last time. Karoon pa lang na ako ihatag.
1: Atay.
2: Mag-raceful kayong dating.
0: Tama.
2: Dili kay ka muna naka-insulto ka nga wala ka nagpahalaga sa oras sa imong busing?
0: Oo. Oh. Diba? Nagpaabot sa imo ha.
2: Nag-meet. Pagsabot pag inong meeting.
0: Na. Nga, wa kay basa-basa o GC.
2: Okay.
0: Di tarawa, wala ka ka-XBB gani na.
2: O, di ay. Naka-assign din na, di ay.
0: Ay, shh. Madunggan sila hang.
2: Ay.
0: Madunggan sila, teacher.
2: Okay, okay.
0: Chip, senyos ng chip. Okay na. Insa na rin, si Katrupan Philip. Philip? Ah, okay.
1: Okay.
0: Wala kang gituma na kung gusto mahitabo ba?
2: Nga.
0: Dapat mag-report si Bal sa Bulsay.
2: Oh, si Katrupang Bal, pa-report na Katrupang Philip. Ah,
0: di, si Katrupang Philip atong dawaton kay Mount Chip Mission Save. Ah, gilusad alang sa tribal operation sa sus pastilan isa katuig pa intawag ng bata mga katrupa. Igo gintawon landslide sa may malapatan niya bukirang bahin.
2: Mm.
0: Ayaman ka, upat ka oras pa daw from highway. Pat ka oras yung mundagan ng padulong dito?
2: Oo.
0: Naku, yung balapatan. No?
2: Perting layo. Layo kayo. Dako kayo na. Mura na po siya kalabel nga. Perting tapan na mo actually.
0: Dapat paana no? Paana?
2: Mm.
0: Dili siya pa...
2: Ang highway. Ang tanong na itong highway. Mura nang bulag siya kay na ay mga dalan nga nag-divide. Pero pag-abutan as tumoy, mag-ako bro gina sila.
0: Mm.
2: Nakanto na dyan ko na pinakalayo nga...
0: Anong saka rin ito? Training ka? Dati?
2: Dili nag-experience lang ko sa kanang pagsaka ni Congress Act. Kongreso masyadong time Governor Ruel Pacquiao. Datalanggas.
0: Datalanggas.
2: Sumpay man siya sa Alabel po ay sa Malapatan sa Tumoy.
0: Magtabi tani daw ato na si Pilipi.
2: Daw na to.
0: Atropa Pilipi mo na. Live report. Atropa Pilipi, good morning.
3: Katropang Huwalo, katropang Chris, naglusad kagahapon sa pagpanguna ni Mayor Mayor Sumbo Jr. kagahapon sa Malapatan, Sarangani Province, kauban ng 37 ka mga personahe sa nagkadaiyang law enforcement agency o tactical meeting aron ilusad ang Mission Save. Ang Mission Save, usa ka interagency retrieval operation alang sa usa ka tuig nga bata nga as of now missing gihapon gawas sa napulo ka mga individual nga confirmed nga patay base sa datos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kahibaluan nga Julio Gis, adunay landslide nga nahitabo katropang Romelo, katropang Chris sa may Sitio Blisong sa barangay Poblacion, Malapatan, Sarangani Province, kundiin sa tanan nga mga na-landslide, usa ka balay ang nahugnaan gyud o gayuta. Dayon sa usa ka balay, duha ka pamilya nga nagpuyo ang namatay katropang Chris o katropang Ruel.
2: Mm-hmm.
3: Sa datos, giila ang unang pamilya nga silang o gilang kubay sa amahan nga si Ricky Benyaton, 31 anyos, ang misis ni Ino Olivine partner nga si Bonbon Kawari, 27 anyos, ang anak nila nga si Prince J. Yaton, 7 anyos, 30 Yaton, 3 anyos, o ang missing nga si Xavier Yaton, maong gitawag nga Mission Save, kay ang pangalan sa bata is Xavier Yaton. Ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, ang inahan nga 4 months nga buntis, si Gina Malajan, 44 anyos, o ang anak nila nga silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, o si Well J, ang 5 anyos katropang Ruel. Sa mga nasampit nga pangalan, si Xavier lang gayon ang sa kasamtangan wala pa makuha. Kikasong Sabado, katropang Ruel o katropang Chris, gikan sa area, tungod laki kay dili pa maagihan sa mga dagkong truck.
2: Mm-hmm.
3: Ang himo ni Mayor Sumbo, gigamit niyang chopper gikan sa area sa kabundukang bahin, gisakay, dinaog sila sa may Malapatan National High School aron nga ihaya sa pinakaduol nga purinarya diya sa may Malapatan.
2: Mm-hmm.
3: Ya, tumala manggod sa operating team sa daga sa tanan nga mga gipagawas nga pangalan nga gipangita during sa retrieval operation ang uno anyos ang dili nila makita tungod lagi kay as of now walay sinyales nga nakita dito. Gigamitan na nila kagahapon ni aging Sabado og ero kung K9 pero kay wala gihapon nagmalampuson katropang Romano katropang Chris. Pero sa pag-adto nila sa Purinaria katong Sabado naghilak gayon ang lola aning nga nasampit nga usa ka tuig nga bata nga ni hangyo nga kumamahimo bisan buto na lang sa bata makita para lang yun matagaan o gabaayo nga hayag katropang Rubel o katropang Chris. Mao nang si Mayor Sumbo nagmando ngadto sa buhatan no sa Armed Forces of the Philippines naapod ang Philippine Air Force, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection o Philippine Coast Guard na kagahapon naglusad silang tactical meeting para hisgutan ang ipahigayon usab nga kining retrieval operation alang sa nasampit nga menor de edad. Sa nakalap na ito nga impormasyon kagahapon, doon ay posibilidad na natagak gayon ko na buak na ang panglawas. Kumbaga na nadaganan gayong maayo katropang Romano, katropang Chris. Ang nasampit na menor de edad mao nang dili gyud makita sa atong mga otoridad. Kaya sa ilahamang ko dito, primero, magkatapad lang ning mag-isoon niya,
0: ang isoon na rin ka ning si Prince, si Thirdy, o si Savior.
3: Yes, so, sila tatlo, magkatapad lang sila tong higayuna, kay kadlawon lagi nahitabo ang landslide katropang Romano, katropang Chris.
0: Sa itong patulog?
3: Yes, tulog sila. Ang nahitabo dito kay kadlawon nahitabo ang makusog gabi mga around alas 11 to alas 12 nahitabo ang makusog na pag-ulan niya around 1 to 3 p.m. nahitabo ang landslide. O ang area mangyo dito naghimo si Mayor Sumbo og aerial viewing sa iyang pahayag kagahapon sa itong pakiginabi gikabutyag nga ang may dako gyud no nga part sa kabukirang bahin ang burabag na upaw tungod lagi sa makusog na pag-ulan nya kay nihubok pod ang yuta dito man pod gud ang ilang gipuy-an tungod kay ang nagunang panginabuhian sa gidikanan ani mga bata kay uma maunang dito sila nagpuyo katropang Romano, katropang Chris pero katong gihukay lagi gituuhan nga magkatapad lang ni tatlo ka mga bata pero ang katingalahan si Savior, wala nakita dito nga area katropang Romano, katropang Chris. Mao nang niyangyo si Mayor Sumbo nga gamitan balik o K9 para makita kung asa bagyo na pwesto ang nasampit nga bata katropang Romano, katropang Chris.
0: Katropang Philip, kaning pulo ka mga individual nga nahakot na nakuha na nga patayng lawas, magparinter ni sila?
3: Ang mag-amahan katropang Romel, ang amahan yes, ang amahan sa duha ka pamilya, si Ricky Benyaton o si Alejandro Malajan, mag-uyuan.
2: Parintir yun.
3: Yes, baunang naara sila sa usa ka balay katropang Romano, katropang Chris. Kagahapon usab, naabta na to si Senator Robin Hood Padilla nga may bisita dito sa mga namatyan. Kundiin ilang dipaabot ang kasakit o pait nga ilang nasinatian tungod aning trahedya katropang Romano, katropang Chris. Wala man po magdugay si Senador Padilla, though wa man niya gusto nga i-mention, pero kay ano na siya gitunol nga moral support ganto sa mga pamilya dayon na mababihon naghatag og igong nga panahon para nga makahinabi ang mga apektadong pamilya. Gani kagahapon ato sa abtan dito si Genesis nga kining anak do nila Gina o gani Alejandro katropang Ruel kay kinimanggong si Genesis naaday siya sa Sapu Basla sa malapatan katong higayon nga naglandslide kagahapon. Grabe ang hilak sa nasampit kay gusto lagi daw niya kung mamatay na iyang tibuok pamilya o tagi-apil na lang po daw siya. Si Genesis may laing pamilya, may ang kaugalingong pamilya dito sa may Sapu Basla kay dito nasrabaho ang iyang abana. Pero pag-aabot nila sa ilang area sa uma, maraton nilang abtan ang mga patay lawas sa iyang pamilya. So,
0: pero kanin katropang Pilip, kay gigamitan mag-chopper niya, pasabot, dinig yung kasulod ang sakinan aron ma-rescue ni sila?
3: Dinig yung katropang Ruel, maunang si Mayor Sumbo, temporaryong nga gihunong ang retrieval operation kay lagi sa gunson ang ulan o galinog sa area. Gahapon na ito po gisulayan nga makaadto pero ay hapamantang muadto rito gabisuhan na lang tagyo ni Kapitan nga di na lang musulay kay di yun maagihan ng area katropang Romano, katropang Chris. ang gahapon usab nagsaad si Mayor Sumbo nga ang kunon sa LGU Manapatan ang tanang galastohon gikan pagpahaya hangtod pagpalubong ani na pulo ka mga individual nga patay katropang Romelo katropang Chris sa pikas bahin at tota sa lain pang area sa municipality sa Sarangani province sa Glan. Gumikan daghan gihapon ang mga nagunang kadalanan, particularly ang highway katropang Romelo katropang Chris, ang sa kasamtangan ginapahigayuhan o road clearing tungod sa padayon nga landslide o pagdahili sa yuta sa area. Kagahapon aduna gihapoy mga area sa barangay Kapata ng aton naagtan nga gina road clearing gihapon sa DPWH o sa mga taga barangay gani subay pa sa labing bag-ong datos sa Glan Sarangani province. Apektado ang mga lugar sa Sitio Lumigo sa barangay I Alegado, Sitio Tinago sa barangay Mudan, Sitio Santa Cruz sa barangay Glan Padido. Ang area sa barangay Kapatan, apektado ang Seaside, Consalawis, ang Turtown, ang Sitio Baco o Sitio Kabug. Apil na usab sa apektado ang Sitio Nakolin sa barangay Small Margos Katropang Rovel.
0: Kani nga mga area ha, Katropang Philip, mauni itong naglandslide panahon sa linog halos, di ba?
3: Yes, Katropang Rovel o Katropang Chris. As of now, sa mga nakalap nato, nihubas namang yun ang tubig, pero sa pagbalik sa mga residente sa ilang gipuy-an, ang nabilin yun pulos mga lapok, kag mga nisulod ng mga troso, mga dahon, o mga basura sa ilang mga panimalay. Kaya doon naman po ko'y artificial nga dalan within, artificial nga kadal rather, within Glan Sarangani province ang naguba. Maunang padayon ang agos sa tubig dito. Pero sa mga nasampit na itong area, nihubas ng tubig, lapok na lang yun ang problema dito. Kasagaran usab sa mga gamit sa mga residenteng apektado, di na mapustan tungod kay nabasa o nilutaw tungod sa tubig bahanga ni Abot Katropang Chris o Katropang Ruel. Sa lain pang municipality sa Maasim, as of now, subay sa area o subay pa sa impormasyon nga tig one way nga maagihan ang barangay or ang Canalo Bridge o gang
0: Kumaba o Canalo Bridge. Kumaba sa Canalo Bridge.
3: Yes, o sa barangay Canalo sa Maasim Sarangani province o mangani nga naguba. Bisan pa sa Glan Sarangani katropang Ruel kung atong subayon ng area, maagihan naman noon ang ubang highway pero one way lang yun siya. Hinungdan nga langay ang dagan sa trapiko o sa dalan tungod aning road clearing nga ginapahigayon sa itong mga otoridad.
0: Ayan, sige. Luoy, ang pinakaluoy, ang Glan. Naigo ng grabing linog. So, isundan pag yung landslide o kakusog nga pagbundak sa ulan. Katropang Philip, pagkating luoya. Salamat sa report, Katropang Philip.
3: Pasara ang report gikan sa Glan o sa Manapatan sa Sarangani province o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Glass Gold. Alang sa Rekiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Itong Sabado, kailangan din akong ginikanan. Sukad pa itong sa Silinabot, Merkulis. Kusog gugulan, Biyernes. Mautol pagkaguba sa tulay, pagkagabi eh. Intawon, akong mamagpapa ni Baktas, kaya di man pwede magihan ang Kumaba Bridge.
2: Hey, naog sila.
0: Naog, yeah. Sakay na po sa laing ban.
2: Sugat-sugat lang ban ito.
0: Sugat ang ban. Actually, nagaya po yung mga pamasahiruan, mga ban, pakay problema that time, sugat. Pero karon makalaos na. Kanalagi tama to one way, mga katropa. Ang pag-agi niya sa maong tulay.
2: Actually, tungod mo na sa linog, patong linog pa na, na guba na nagkumaba.
0: Nanay,
2: ano?
0: Nanay, karang
2: marag na
0: pikildaan. Sa muta na agihag tubig. Perting, buaka gin mga katropa.
2: Ay, ang ilang gipiling, yuta ramugod gihapon. So, nabalik ra gihapon, nakanka na po itong pundasyon sa tulay.
0: Yan. Alas 8-2. Biglang nawala yung iyong muka.
2: Ano nangyari sa akin?
0: Eh lang, mag-break naman tayo. Pabreakin na talaga tayo, kaya nawala yung muka mo. Alas 8-2 sa itong oras, mga katropa. Ito sa panunso ng The Secret of Health. At ang makauban mismo atong President CEO, Dr. Melito. Ay, kinigabahin. At ang kaninyo, Santon Plus Gold.

0: FM。
1: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Nah, Niligyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Bisot pati si papa.
2: Bisot pag yun taon.
1: Dagawa, papa eh.
2: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.